0: Kame Jessica akhiri amagwana ncithi borisi komkwa chama ndimbamba atirado enkhama chamski cicile tatina asibori ekhiyago ti Monica Nzunga. President Cyril Ramaphosa veta anyagi qare maqona kapstati ki kunda xaeka oyiki wa karati cesika hisenako ha khodzi mporonga eki khasi mukaita president de maham aniki wa kate zaro qaeji parlamente na afseten committee takis na ko ha ki khasi mukaino mapire hekwa sentati go tswisa ga xaeka aniki tekara hina pala pala mporonga siki ana ani etlotota committee na khana aniki kuitsaudi kwa kara khoiti tso veta tema tofu angkhwena national sigongi takwe tesena khono ya ko anga tati mporonga ji president mkhisena teji khadzi entota kunka sinangorita advocate vim trengrufu ham Ramaphosa tema de akrati kai kujimu kai te kwano khana anisika cesika kya kai te kwa insin veri hanu presidentem anisiki veta khwe khasi he ngave kara zau kai veta tlo tlo sina dita kai ka o Johannesburg ki tina ngamsi o siki khana aniki Johannesburg metro ki tina no burger miestere anka osidia dada murero a khain kara khoti mabol tawas ta qiti nguta khwe Johannesburg si qaqa o kiti si kobo kobo anisiki ngkhoji khaji he enge tin tsamzi ki qai ku anisiki ku sana tin ngai kwa ma tsamsi ka kwa kara khoita ofuna ki qai ku khabana tesenta nguta khwe ndoma ko ten kwena golden road group ta tisen kwena khana he ansu ko ofuna ki ta kara tim kai kata tin kwena a kara tim metro ratina khana koro e kate tse sika veta ania ki tema ko agents ka bona pori sana no amena ndeta nka o si sia ko kobo kobo anisikim tia nguta khuji Johannesburg ki khasi he tisenji ngeti tsamtswaziki mabol tawas ta qiteng ka o siki khwena dveta a twa ka verega kunkara ngom ta khwanya te o ko porisana ngeti tsam vie ke saki nyege de sen de saisi o mbapira na kha mo ka twara ko South Africa ke ana hinti khwena khoti mo amanda kona anka a kara ding na di veta kha mo ka tsa twara ko South Africa kimba pira ka yakha ta tiyana dukutu hiveta khasi ece sika changwa ka qara ko yata tiveta tema ko kwena mboronga kho dzinya makwe nwenki sen veta tlwa eka tim tia kwena kho sina dino tuna a o tsaki mboronga a kho hi kwedi umudi a nka ko kwedi ncidi a no tedi omba pira na undom kwana dziki te borisi khiri oe. Lebanis no Israel musika manda ko tinkwena khana zia kai kujia kunka tati Amerika musi anisika tin sika Israel ami a seit Lebanon aniki wo sena tinkim ka musa khasa aniki dorot ahe kanka tati prof son dakti te khoji Lebanon ki tin jingye tin ko esiki tai ko ani ngo si oita khoji mo kai te kwa nu nyam ka dango e kasi e Israel si ami a te ma ko kwena Lebanon ani ki kwa senta Hezbollah an kwena khiri oro tsika khana ji a kwa kara khoitin ti yanka ojiki kwa senta Israel amina kwa kara khoitinu Lebanon kwenande ta inaji a ame anizi inzao ta tinjia ina kumwa kwa siya kwa zao kata. Te akhiri borisi khiri uwe, kame teki siya kwa tin iri kama dikwa teki borisi ya teki kumwa kwa XK FM ki.
1: 5 minute ki kwa akhiri XK FM yang hie ahana mkin wami fresto mangombom. President Cyril Ramaphosa yinghege a tsaya ta hofun e kakla ki kapsta di kuna I di ge ta ahari tang kui ta ki chi nga ka okawa ka tuang hi ki kawa chik ang hi ka nga I tukla kun a kama kui tuang hi wa chik ang hi gyan hiya da ki ki tuang hi prenga wa si hana ang hulam presidente atu vikoma ka ang hi wa parlamini ng ayo suye komitie kasi kui kong agdang ki ka ehe kam sung u tani sigya khamsung u khanu ying he ye sigya hangula hu fe sai on tin agdanin ke kya khue muku singin hanga magi yang he plan na si o hun han ya ke phala phalang en hulam kumiti ng sikit kya khue ke kai he o fon ko uzla kan ka vita ka khuran hula kan ko ya ke hana ta ke parliament de ta ke ka khuma vita ke kai hle man yi ke ama to president de Yising kamagin hulam. Afukati Vim Trengov ta Ramaphosa ya gitan aka ta gitan ngunda ki viko mo pangak ong yin ta twa giga kwe kamsung u ta ki presidente kanguni chika ang yak tuan hui ken hui ta ki o ta ki wachika ya gina ki om. Ta hufung yak kata ki onos berha kuna kanin ka ng Kawasigi at kamsung o kanu yakihana ki onus berhe metro rati inawake bergen mestere tada morero mabal turang ki onus berhe kuna ki statun ay panghali si toplin na wasi o ukwum ta kaa leng ay mo kamsa a ki kukubin ng ka ng ki hofu ayagani kuna ki e chibisi sigdagyat in agang kaunga yang he uwa turang yang ewa Golden Road Group ta tisatwi gige hanam ofu tani metro rati hige ta ang ya da ki twa paling nalwa kalu kule yusi si ngi an ta si twa ene wa police o tolopa yuzla ka nunka un oblewa ngi de o khubu o amitati I o tsawam ta kawasige a khamsin u da ga tia tia ka I hi kula vite ya chon ke ong glupu hm ke aganika ng ne wa ke tapolo ya nge wa ni ching wa ke mabal torang khuna I ke agav ko kalen m ta polisa vi ge cha gan ke kong ta ya khwe ni kha desindin ka si thoi ke kamang ngore ge ji gya ngul ng ka ng he kula khanu hm ta dri gatia tia ga ngulung ga sku gun ho we ga am mandala ka ang a hani kang ui ta ki ka wisi ka ang he sigya gur kham ko ta a ki cha ga wa ga ngulung ka am e kula khanu si du ga ngulung si africa wa chi ke he sigye he a tin a jana mo ku ong kham sung u ho veta ya ha wa ka wa kama ngule ngui he a ga ngulung ngui ka veta pling na wasi gue to come up here kan hun den sing to gon la ge ga kon sam ta strot e kai si sku gen he o ka wasi ge a kham sing u te ne le ya he o ji thon an ga wa kan no kan ena ba ke ma o ge yi ki kai ku la thano sku gen he yim e to la sim Libanon ni chi ke Israel a yi mandala ka ta khoka khango eng ga je ke kai america gyan a hingon khalem gu sing chip jing to ga e ta chip de ge ta a akula ke ka kan gan e ta sten to kle to do ga kho kham sing u ke kam ti ma khne chip si ng da du ta a mo to ga e ke ka e eslan e to pa gu ga ya ku chip de ko an ke lu banon khunam ta ngol le chip si sing kam e ke a jan kin esa mugu sin ke libanon khuna ke kawisi sik ai ke okan ai ke kama ai ka isi ke khong ke ngna dang ke kong ma jati sam ku na ga tu sim ta chi si sik ang wa ng si ke ka ngui esra ai tro pa mu ku o hung dai ke gan ku sik ka ke libanon khuna ta hezbola hotamani ganika Pringa wa yi o hun kula ta Israel a yi tolopa. Hotamni o dai ng Libanon a yi tolopa. Pringa wa si o hun nga gawa o ganika mkupangam. Kaya mga gampang hun ay korosi nga sige wala awatin kang hablo sa mkong hun ngayon.

0: Bamba bamba yo skara dwe khorena khota kete tmin ati tsan avas ya khota ti tangwa kom sa ti tsan nana khota no ton tami ya ti to te tsame tsumbe re khate nyam ta ti ngate no gavana ga te qae kwa ke programs kete ya qae kwa tmin te ke an kara to a qare kota ko di tangwa ni programs ke swego na to are twen mu atita hin e te qae kwa go khwekwa gonga wa di tswa kara ke o ane sinsa atonga kara dwe khore kwa kwa khorena khona tete Como mano pite ta tsanga mai parke ka kuno sino wo kiri en parke tsant en gae tehi no aki tsao si gazi tehi kazi ta khuni yizi kama kwazi dzara dzi ta khuni kunko go kwazi ta ma aki tehi ta khuni kun e khatsa a parke si ka kunwa i tsams ka khatsa a ka sino khatsa munu anga hen ta hampe tswara tsuya khwata a a tinqambe ncita iya ata peter miya Tahuate nukumu makwate. Mana unge kuzi ahinyatari. Tino kama kuitza wate kumu. Muhe ee. Kiare dawa. Hintu a kiare dawa zi atza mtuwa kuta kutza mu. Ensa msi oku. Kho wagumahi ki ya kwa tati ya koka atireta. Tama ansa muwe. Atza mtuwa kiare dawa ee. Akama kutza msiki. Tza mtuwa ya kwa kutza mkuta tingasika. Numuwe a kiare dawa sitama kasi ya kwa ta adamsika. Muwe dam asi yako tako se koka rakwa takema. Tama nti nga mbe nga isina te kuzi tamu wa tekwano. Hintio tam ata akuwa kutako tamu gya kutako tamu. Masai se a kiare dawe si kheri na hireta. Tama tamu we hiwa a kiare dawe tkanyate. Hintio tam kara korwe kapinu kawa loki si takombe enu. Muwa takuwa kwenuki yako tako ata hiyate yo. Nao sao muwa tavere kwa kwenuki yako tayate ata koka teyo. Khasamu wataweta asak itzawat khasai gisom kinwa taya tiata buka akriya kutako keket azara tiata akriya te kia inkriya. Taman ata khasang nata keket itkamsiki. Khasamu watanu. Kaus hotue kwese na kia kongieta agyamza. Takun a hotue tkan guwa kota kuteko mika ita. Takun a ye hotu si a josh pepi kitamats anidzi trote kwarata. No a ho tu si os ki nwa ta kwena hun go bo beta ko an te kanya ta ta ko hok geum ta ma an ta sa geum ate ko mata a ki ya ti kwena tuna iki ti ta kwe ya nge kwe gede kwa hin kwena a ki ya a ta kana ya te tsam si ki tim da ma sima ya ma ko ta ko ere ti no a ta kwan sa a ti kunte tsam a ta kwan kama na ku kunwa go be Kwane tsamu tsam kama na ta ku tsamiki ya tsam sika dawe ya ko hambere kwa kyare dawe ata peter kum anwa hiti o tsam kus na ko ta ko a park sika ko ko ta ko a para dzi gadzi asi ya ko tswaka tama tsamu we aye eti kha tle o se hotwe tsum nu a kha o se hotwe ki ya ko ta ko kho karate no timu aten tsum khoma a kiti kho e tsa kusa kwa tiyo tisi ku ko ta ko timu we Timu atenu pinki tsaho a ho tusi osikiti kwa tiki iya tenu masi yago akwena. Oh, idri nguru kwazi. Tsam ho hwa adze adze yako nki bako karatinzi. Nguru kwaso ndo kwene so hingawe tia kutako koka atire. So mbapira mkwa gyam gyama kutako gapa mkwa kete kwa kehena ikitwe. Nung auzi msaamki amkumakani au makumwako. So yako geom kwa kete kwa teko tin kara kota kwen kiso tek e karati. Takun am tani ma am ga om ateko kha teka karati ve nam gavem ki kani na ak. Am koma tsaka. Nunguru kaso we. So na u kawa go tsam ati yo hi ko zi yo ska kha te zoro agore. Tako te si kawana kati yo gapazi na khu zi hi kunga kona si yako tako a khu zi ahi. Se a khu ama se kong tse ta kha zi kwa asina hi. Am peter mkumba. Se ngambe kohwa. Nuse kia kohinka e tuwa hateta. Nuse akowe makise hikozi asigu ya kutako kai kaireta tiyo se kauka. Oo, nganu tseka atakamtako mangati. Nu atakwa nu te gaunga kuzi kai kai oi e foifu saka zitakama azi hangahi. Nuwe sento etimu atenu kame ya kwa te kwa ete ana susi kitkasa. Nga ona nga okuwa te kukaimu atisaisi e te seta nga kwa nga kwa kusiki. Aka eti nga si oka kaya mu atikwa te seta kaya kwa kusiki te kame kresi kakate.
1: Moro mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga m
0: ke lalunqi maqamate ke kawacam hm ke qala cam ka ngihim ha qinqe tsika ngiha uwa tsucho akaga nana kwa tsika ngihe gya tsucho ta wali ngzumi talisi ngkwa ta kwa ngha ike kumane waha o kumane kwa uwa kwa lisu ka ehe kwa sing kwa tsike he kama gastra tingu o kama gya khutsu ngu kule tema khong ka hong uwa den kale dhangwa ju ngsa tsike ju tsha kong ko ike ka masung ta ke kama ka he jumi tale sing ke gya ka he ju ke wana golo ke gani khuna he ke kwang ha kwa ike tsike kho tsha ho kwa ka masung ta wala ngi to ta pale ngwa magudi hin tsam ka nga u qanwa program ke tsang
1: Antwen ai tsaka kara su te koma te aswer mana kai a sa seno ata kon kesin za tango te swere ma ko kukumsa ta kwate lu khana nga ko te ata kwa nu foi fu saka ze ate guisa nu nyam ka saka siki te plastiki khu za gya ma kago zoro na kata go ke he ho plastiki ska ngom hindi ni plastik is of unzia ona o iko ze tama a plastiki ka ngom kho kwiri za kite kaka go nu kam ka saka ikite botra khu za kaka go ke he botra go zi ko drink tsoro sa sa tsoro ke he go a ke botra ka nngwe me go kuri ete a sa ka se ke kago ta go no der de ko se ke te kago mpa pira go zi no mpa pira go zi nge a mi ka ete no kurant zi te script zi ta go no box go ne go zi a te kago no te fir de ko se ke te kago kombo se ta mi te nu kompos ta mi ko khozi tsara ta ma khozi ka ka tonita e khozi tsoro din patata tsoro tie tsoro korompusa tsoro a khozi ate ka ka go kwana e a khozi khomhe e kya e kara tseka kan khomse ki khuwe tsubuta dza wa qo a khozi ta go nte foifu ka saka sikite ka go khwa khozi khwa ka nyome go te ave gapa ko drink ti khwa ka nyome na e khozi a khozi a khozi ate ka ka go ata te kana khunu ate foi sakazi ate uwa kutako khadisi ni kunka e kongasi ka tesi kana tesi kunka go kwana e khadzi khavana khasi ko dzau ka ego ata ate hiya khwanu tenga o sitama kha tswa kha ata ate hiya ten ata ate a go dzi adzoro na kana khwanu anga o ete tswa ka go nu nu kama kwa dzi dzara dzi nu kunko go dzi khavana kha tswa se ke kya e kara ya kunya nu te koma te te programs ki te tia ta nga ma kwa te na ta i kara tsa ti wanga wa tsa kleuta. Kwara kwa tsa muti o nginu huna nge ti gwina a kwara ka o siki ka te o anga o e tsoa kate. Kwa na e tsoa anga o e tsa a tseka ka gunu anga o e tseka. Po anga ki kwe ya kokoro na a ive zwa anga zi a uwa. Nu pite nu te wese na radu e kwa na kwa ta kre kre te na tingu ya te tose ta tuan kai a tsan kiai. Nu te kawana ka inga o siki tuan kaya gonu. Timu atenu kame te ahoho akwa iya tenu. Wesente weto ti waka goho ngoma kutu. Atsa ti wanga a tuwa karakteu. Ti yo tuwa kutu wena kote. Atsa mpapira kwa muu ama kinu inu zoro na akwe. Uwa ku atinga oe kinu veta ti. Kuzi kohwa atsa muu ati kamsiki. Nu kamsiki kwa nasika akheri osikite ya kwanu. Kia ikara ea kuhavana kate kwa ekwa gu.

0: my Jessica tin e qama khanti mbambati la doing khama qamske qik tire tatina ti borisi kom ka qameni si bori qiyago ti monika njunga ngwe ku garden sieng e sika tesen tatin Stellenbosch ta qiteng ka okiti doropa sala ta komke bafana bafana ke bora ya te tsa ting yo kwa Jaden Adams mem nyam ka di a tsam ka din se Adams me kha si he tesen ta tin kim nge di na vie ke kim a kap sta ti ta kite doro pa ki tsa ti o si mboro nga din de uta ku ma ti re te por isa na gwa nam ka kha se sa hin ke kha ha ba ka ra khoi ta a si ki kurik am khwena tsu we sen na spanya ki e tswara hina no ba ka ite khwena e sika an khana sia ko te ka tati am kheri o na ka he na ngwe ku te sen tati bora am ya ko na ko ya are ko kham te ke jiki ho se sa to khwe a under sub directorate an e tsuri go hisen veta Brian Padiati e kwa matam sika kwa kara khuita matlanga ko misi khwena ke kham swe an e sikunka tam Padiati eka o inkwesia Mboronga di sesa anya ki te nye kwe a Dumisane kumalo no seisi ewa kwe hi Kwe na nde ta kai ku aniziki ham Mboronga he kwe sina ku ha dine o mo kwele Sidi dango di kha ku a Mes dat intelligensi ta ki te aun sikim Padiati kwe a ku angra di mo kwele si zaro kaiji veta ki khotin kwa kha twa ka hi ve no khuri kara kun ka hi ta komesare se se si baloi a kara tin padaya chim ki kuiji im ka twa tiji khana ani ki khana mu ka ta tin to ta se sa ani ki swiri no ange mboronga te tino si ko to ka erita veta dukuto sina hi veta ako ku a ho sina tim poronga a EFF parte ki khe ku ani a tlere mata ku kara hi khwe o hi kim tsam ka sekretare se tswane mo kundai ki te hi firen fier da kuri monika dube kim gauteng si politiki o ani a se sa ta tin an kwena feven der da kuri ako ku ho tin dube ngeti tam tswazikeng o khuyo asiding aya ke mboronga itesina he pretoria kim dube martim ki khasi he e unsen anesiki tesina he ta borji kwati khoyti khwe kwa kara khoytan e khama tam sika kolinan takti tim kunda tsaika oiki hofwak e ki sia ko teta te borisi khere o e Trump administrasi khana ani siki khaung qara ko kunkaita di kai kuji a America khaung si ka tinu khwena ndeta kungata di ibola ta tite jonge Democratic Republic Congo kinya ma khati tha ti kim America si department de khaung kai ko te ma kuna a garati fraiji khwena wa daraka khoji khaji edri Vieke sai siya die arka ka darata tinzi khana dango e kha ka goveta. Nko zi kain ka iti kwana he ibola ta ki iti zonga e Democratic Republic Congo kwe si tiya profensi zi kinya makwa tini tkha ati tam. Tse si ka mu ka iti kwanu I zonga e tsa ati kwena di ko atwe di sende sai siya nge kwa kuwa kwa ti. Nung oji an o tka ki siyewa hone tisi mwaka haa sende tam. E te tin iri bori si khere oe. Tam he te ki isi ako tol firi en ek kao jike klama di kwa te tu bori e te komago ekska FM ki.
1: Firi mili te ki klama tin ke ekski FM yang he ahanam keng hum wa mi fresto magombo ta mwelang yang hum wa ka bafana bafana ng ai bolang o jindin Adams Ju tak ekam ka ngestelen bosukuna stat sala sik degi dat in agdang takawa molen etsa ya he wangawa taika ng sik degi he ahana ke likute ya the navigating ya chon ki kapu kuna ya monoko sula takaw si si kang he a uwaya mon mo sila ka ang pulisa git a fe sa tang hui waa soko hum taling to dagit umkama kwe ya yie yu si gui tuk e bola hina wa ki kwa me gien si ke lanya ying kai tam ka ng ya gin ng diwi ka hana ke luku te yi dwe a giyam ta fe sa ka au ke fe sa direktura ti ke la yang yu thoma ina wa ki ma fuki oku kamsung u bren padia chi kais gya kala tuko ke kai tam ka ng khate ya ke madlanga kumisi agagita ngawam pada ci wa fisak o atak ngui ke kastigun eng hola mukohana ngau yang he wang la intelligence wa dumisani komalo ena baki se zigi hm ta le ya ng sigita khamsung udineo makwele ke yang khumana chalui he wang la intelligence wi pada ci tani gita hanai khatia ta ki makwele yang muhana chaloi ng sito kita vite ya chon ta thoma ina wakima fukite ne wachi ke kundi sam komesare si si baloi ta padia chi ya ki kon haya te kin leya ng kawa si gya khamsung u kawa chike he gya ying he ku ahana chi thwa ke vikuwa ma ke chusi ka ku ngutuwa ke khanu ng ta kawa kastiku yang muhana chike he gya khamsung kwa kam Tadi kau sikit gua dengan am kan, la yang he awa kung kan he awa iya pun ayi hanggula aku, la yang aw hete ni awa sekata si kalak aw yang he wanita awa kicuane ya gini kuna, firi firi tak kawa Monica Dubé, kau tini ayi politik ke, wah, ku fisa anggulupu dah fahy firi tak kau sikit kau iki gua, ngaji kau Dubé, ngaji kau kau kiatu ke Wolman Stahl, ki gun asik wang ke Pretoria kunas ke trekklaim. Dubé, Martin Yenui, ta kai isi gitu kong ya tini ke chua aka, ta lok o ya ng, kai isi gakala tukwa kukubin ka ng ke kelinan, ke nusubusi ya gang mofik ya gang ng. Ekora si, Trump ya mbelewa ta Afrika, si chua moku dayi ka uwa Amerika ya gani kuna, kasi ki kakautu, ki chua wa gani ka ng, ke kaik ahewa Ebola, yang gian wants e Democratic Republic Congo America pre depart American e department ni hon ngoleng ging ku pangang nawa ang de ki kula yang hi atama gidi ka ang hi ang ngadila yang hi a uwa ngoso ne wa ki ko ka wa ki ngoleng ka ang dibi ka gziya ki vi ke drin ya chon nga ka dir ka e ki sikem gziya ta chibisi ka ang sigita akwe at agang nga ka ang Ebola provinsin ya gi hingi dir ka gi an e wan em ta ke i wis se gi a kham sung u ke konda ka angani a kha ko gan e ta twi de sin di ngi thwa ke dir ka su ku ke wona u wa thai ka m he ko e hi se wona ti ku ke ka wa kam ma si ge wala wa 12 mitra sam ko ngem

Mampara wa musunga ngihima kazi yegi ngamki mwuli ng. Wala kwa mtiki tini kama firen fiartak manitaki kongke Radio XK FM. Wala kita kwa mki wala kika mhimgi afitika nga mko program kika adonar tak nchuma nkia chwa nga. Muku giga kwen ngikat in aga ng yangi ya joya bunga ki wuli ng wa mi a ilimia ritzli. Anji kamgi ya sen kwa ga adonar tak nchuma ng hafitika muku giga kwe sika maka wala si ng ng kawisi sika giga tin aga ng. Chumu si ng tini gita joya kama kwe obek ndani kia program nga kia kika kwe muku tigri giga hana wa mke. Wuling kiki chwang, tagita kwa mtiki wala kikam, imko kha asim, hii kabi sisi katima kagira kala utwa mke, chimbu si muku giga kwe gmik angawaga. Anjika himko chua gmik angawaga akam ma, chim gyesan kwa wala kwa mangi chika kwe silam ko chua gmik angawaga damik ay program. Kakrisi ngantini anghokang uwa mke wala singi chwang muku kwe aligwa, mko kuma mahatwisa muku giga kwe saam. Kage wala sing gira kwa sika makre atike kam chigri gya kama wala ngwen kwa chigri wa yalf irin ibi mko gita kre tapa mkwara gita kawin nga waya uli nga yalf irin mchigri gita agawa program alaga chwang mchigri gita agawa yurnal program ta yurnal program chwang ka nausi kang giha uwa mki ngungani kuna akatutuko giga wichukulu uwa maha sa wala singila tak muku giga kwe gmik anga waya kam chigde ya kama mko kwasi program ya giga kwa mke vadisan modviet ka program kak ngosi kam chigde gi asam tiyak awal sinila agita uwa kem giga uwa mnung aka fail khayti muku giga vindika kang giga kwa uha kaku giga kwa tia wa khifu chi kam giga feral dewe gani kuna mchigde atwisa muku giga kwe kwa nga kwe kem kwa kwasi program ya gachwa ng magira wa jure kamo gabunga wa si mha si kama kaya ko unke Radio XK FM igita si kama nga wami a elemia ritzli nga wali ati gina si metagani kuna ntigde gita a na kwe tanga na kwa si mdini chwa gumi nga wakwa mko program sun mna magi kwa gyami kiko un oi kwa chigami kiko umatene atwisa muku gika kwe kwa nghi uwa bunga si musi for kam ge afitega ngawa ko program bunga ngeta senti gi chi khoi ng he ga am sa sa doko agya kala tua platform ten clinic ki khuna ai kusung ge mi te gi da tam ko em tibia em mohambo en bangu er njira ka batista arvie kaviola es gideon fie mukusu bie kanjeke en ndai em langa i karingo khie kuhenga em mandulu i mbangu tie makina i samba em manjolo ka chemba yal em paulus er petres kambembe pie kayewa es frans es ndani er pumuru bie Johansi, bie Kazumba, hie Batista, tige es Kambasi. Wa chikwe e, higa a sa akala tuwa, sasa doko ge akala utuwa platform tentle. Niki kuna, wa ngmi nghege gya miki kong hima atwisa, bunga muku giga kwe kwa nghe uwa. Bunga mtini gita seng tege anjika nghe mchu ag, angaba, mko kawesi sumanu yang wa sekolah fakan sing awam mgeda si tike sumanu cikgege ak ni cikgege akam cikgege tak kha afi tika ngawa dihar de kwartal ya sekolah muku giga kui cu ni uam tam gita sen tike kem sekolah dihar de kwartal la he dewe cikgege afi tika kanti ni akama sasagani kuna gita kwa ngha uam tike ke kawa cikgege peringa yela kekle wasi si bunga on sa anghi kifar al ehe dewege kwa angmi sasangu he dawa kawa nawa skola nga dewege kawa wa sezi chugutu u 18 yare he dawa tene kwa angmiya wole lagi sasangu anga dawa ka kata sorho nke dawa ngeta nwa skola van kachichige he dawa nma kwa kwa tuwa kwa gya skola o tuwa kwa tia skola kuna ufu kwa tia skola he dawa kwa tia skola ngike sasa ngwi sige kwa o se o ka dawa kaya sing hi wa ngunga tutung kulu ngawa ngunderstand ngawa dawa
Gatiske he, noa, kawam, scola, van, scola, vilunga sagira talk, untamoga soka, ya coco. Takatitika e, he dava kakua, kukua, tia scola, sonder in a ha rieda. Nike dava asasa mui, si a ami, da dava kakua pavan, ya coca tia scola. Kawatike he departamente a vilunga sak osum. Hege departamente a social on vakalang, kau agiasin hege nga diar de kwartala, nga skola ge kwa akumi, dewe wisi si yi nghe kwa tia skola, sorho ke dewe geta kwa tia skola ge kanda kam, sorho ke dewe geta kwa tia skola ge update, ta dawak avilungi sa apandina wa at dawak kakang hege, dawak avilungi sa gira togel, unkama kwe siovan. Kausa nge achua ngu, Kiwisi siga ukama de evilunga sa gani kuna katota sa ni maka ki baya ernstach. Tak atiti, a dewe ki kwekasin. Kama ni gensin hi, sorho ke a dawa gita tia skola, van dawa muku giga kwa tia skola sa am dawa ngu, ta kulaga ni tia dawa tini gita a kreati. Ta dewe ki kwekla, mgi toto sa mi ng sorho ke, diar de kwarte ala sumana, mwati giga skola gya nga, ke skola gya nga di inan tunda ste. July dinstaka kama dewe wisi si pringa we gen gya skola kuna pringa we dewe gen tia skola tiga fitika ngwe vi lungisa kaguna ten aga nung wa ka nghe gyam ke kong matena tuisa muku giga kwe kwa nghe wa kwe bunga mtene gato ka luke ka di 16 de July ka dorpa ng sigete am u van ka atwe tuwe ngaw ka geta akonde sa kubungi ng kwe he ka ngaw sige si ka ge atwe tuwe ka a uwa Yi nga on vetaha, hege hegea nguli nga mgesi ndogo ikama ghamna ghamna ngu itati yi kula kanusun yi abe vaisike ya vetaha mungu giga kolasit Afrika ngu hei gesi ntene ga obiesa kaite he yi halise sa mkula chibi sisi ka hangala kanka asigida chi aguli kaa taka nga kanka tuwe nyo agita gya dorpa ngu kikimbli ta sa katubunga tuwa oka on vetaha atang hung hung wa dorpa Kakam paninga wa agi vindika durpang awa. Kala tu kam he asa aike tui tui kakula. Ufu tui tui chung hao hen ha. Chika agi angwa utu achiasun. Ngangwa utu muku giga uha kubungi ngu. Wantala wa tui tui tabunga kaka uhun kakwa chung. Wa ka ng hege hege amiki konghuma tuisa muku uti ni giga kwe konghla wa bunga. Chibusi ng mgeda kwa gmin angwa program ki gang. Mwa gira sa fita. Tadura chik gira sa kwe program. Akalutam ke datang semang ke ya cuang.

nokuthula wamuso nqa ngiseke ngamke mmuli ngwele qonte ke iyawufeca wa 15 minute ke konke radio xk fm thimbusi mmula ke daqwa mteke ke ngithi xawa mqo program ni yake komke journal a program ta journal program ka tswang sang ka mkogi a kho asam tswa tsaya a kita u khama anje ka mgeng he kwa ke mkonwa wa July a wa fer al smona mtswa go mqanqa wa gira thogo u khama khosiu ngire ke July nguya mkwana mandela a ngwi ta khawa ng 2020 kagita hoga a fitika si kutwa ngwe a khabesi ndi ta ngheri ke duma o sa tar da kha July 18 wa mandela a mtama ke istini a tshwa Nelson Mandela a international a tsama khawa ng a tema mtshu a ngwe a ngwa a qonxa wa mtike ka tini gita gi am bung mukugi ka kwe gulin a tske wa mahutu heke muyati na muyatu tshu singhi wa kwe kawa sese ka hankangita qonxa wa mtike ke Nelson Mandela a tsama mqonqwa namwa te Mandela a tswa tamazi ka tena wa tsike he sigikwa o mukugika kwe chungewe tsebunga hwase mgika we chusing hi u kana tsi tswa ntima a thwisa mukugika hwa kwe age gama he ke nquli ng fra al tsi tswa age gama tsama ntini kwa ale ya bunga mukugika kwe chusing hi u khamandela a tsiqo kwa ma vi kwa ma ke gege kwa ma ka malulu ma ka age a o ha ng a ha mu ku ke ka hana fer al di tlhwa ma hu tu he ke ye ge he kula o si tsama ng ga ng shi ge ta ga wop ya he a inspirira ti tlhwa ge sing mu ku ke ka sing he o ka khisi ka mandela ke ge ke gulqa mu ku ke ka tshu kham mandela a tsiqo ka ng he ke ge ge tlhwa ge ng khama ke o seo seo nga ng mandela ke ge ke gulqa ke o khama democracy julo muyati na muyati chusing hi wa khwe heke respectela wa khwe heke khulenwa julo bunga khisi heke organisasi sing yinge hege wa ngoleng tsam ngwa mukugeka kwe chuku nam u mandela xa tsama ngeta kwa sathi khisi ke kwa kondisa xa tsam igising i englema ngutini ge ukwa agya ngamanxe kagika ngxeka ke kanam mandela xa tsama mtini kwa nama mandela akama ki kampanya hingawa numbro ka fear triple six fear ka khatike ka kya mandela aya numbro ka ke ge ke nga kandea ke Robin Island akandea ya numbro kala ka hm ya kukwe e wizila numbro ka anje kam gya sa kwa ka nga ka he mandela kamse ge kwa nam waka Gangosi gitaga, avikuama ke hagiku kuama u campaigna la, gangosi gitaga, mugugega ku chusing hi u, kanachi kwa. Titi kwa ge, unkamako ukwa so. Ta muita ye ge kamang amandela kamang, a chunam ua, teni gitaqua under tin campaigna, ayavikuama kantene, kanakona koga teni gigwat in agatiki gang, heke organisasi gissing, is teni gigge u, hikwa nam kamnake. Nelson Mandela aya ku mgira sindike Nelson Mandela akama wa nguling aka kamchunam wa tamaje ka kwa public vacancy kam numbro ka wa 4664 he wa Mandela a numbro ka kha khau yang kha nyin tin drain sister kwa ke ge ke nga kan dea ke Robin Island ke ng Robin Island a drongo qosi ge ge kwa kula si kwa chwa yi ke kuhun ke drongo ng ta a numbro ngala si gekwe nga a wayi ya hang si gita kwe chong kham wayi ta Nelson Mandela numbro kang kya 4666 firi ka ng ya ng gita ke kwa man nga waka ati ke ka ya chiki gya kande ya ke he kya kawa kya ninti nienta muku gika chi o ya kampanya ng he numbro kala ka ng ya kake kwizila muku gika wa ya kampanya ng kya kuka ka ng katene kwa aga ke gang ke ganda khau kam chi gege kwa khama di 18 de July ka ke da kwam te ke nguya ntere tsho agumi nqa wa Nelson Mandela nguya kuma qom gira ngai Saturday di 18 de July mgita nam Nelson Mandela ngumkama ke katene wa
Nelson Mandela nga international kama ke hila nguli ngu wasese. Kwe sa chungewe kre bunga ye gehe gya nguli ngu. Muku giga gaka nghama ngeke kala nge. Ka nam kre mha nghi o mha ndiwi. Ka kisi ke Mandela ke gehe guri kama ku giga wana ka tosi. Ke gate ne gehe gya nguli ngu South Africa. Ka mgeta sende mgeta kolea demokrasi je. Mgeta kolea nga wachulo. Mgeta ka mensa rechte. Taka mgeta sun. Take mueti na mueti echu nhoakwe. Ka gita nkwale chunga hu. Ka aka mageta wana chitwa jo chitwa. Ka o chitwa kala tekwa. Ka gita gangka kala nge. Ta gita mkre. Ta gita kole kre. Ka wa sese ka hankang. Wa chikim chua nam kham ukwa nga wakake. Nelson Mandela ya kama. Heke nguya mchagu mga nga wa. Ate uke ya kama wa di 18 day. July Saturday ka kama. Wa kakukumasi kamkong hugi. Hwa ang akwe ke wala si Chimusi ngko ag kaita mamgirang ragu ang awa program ke gang magira sa fita. Tadura chit gira sa kwe program at kulutom ke wala msungha ngke yachwang. Eka.

net amen swa muso a nse gengam ke muli ona komte ke 12:16 minute ke konke radio xk fm gita kom ke wuli gira chu a ngqanqo umko program ya gya kom ke tebunga tshisa tonki ngeng e program kanqo singanqam nge anqhuma asimthwa xa ulisingi jwang agita wa anje kam cha ngqanqo wa mqo shumana he a u kama felegeti ke dewe egani khuna but all kange dewe ge ku a ang u wa yinu hama ngam gita gita sun ko he ng khisi ti qoshun dewe ge ku ang u wa yinu ng he ga kwa ka wa dewe ge qhi ng gisun ke tin ka wa kama ng ge ferfal ka dewe muku ge ku tuhun ka ge ka he ge ta kwaka wa dewe ngungu kikahin waka hege tuwa kwe nkama kwa usiyo mgira sindi kike kwa sifar khiftang gira doha ge uwa hila ngule ngunga mazi risiku na kama kwe for all chima kakita kama dewe gani kuna van ang akaka muku gira gwe agida gwe sing hichi chikate ufu mkate ma kwa ka jala katustan ma kwa ka jala even kwa wichu ang hega gwe gu mgita sindi ka mga kwa khwat kan khwat ke khoda ng kha ke mgala nga ge ma da o ma ko e to ng mgala ma mjum mkui di mgala ma wa mjala sun o fu khabe ya ng ga khwa ti ke stola da kwa sun even khabe ka for fall datam ta nga gu ga ta a m ta ka ng o a o ta de we we me ko rixi thog ng khama khwe ng wa yi cha sa chwa food borne illness kahi kala kahan de wen ngom ku gi ka wana van ka ukham chike dawa gi gi gu ke tanga tine wa chike gi kwa chwa chwa mu ku gi ka ka wa dawa ngung ke khashon ti problemas gesun van ka nga ke he yawa dawa tang ngung tine chwa gi ka tu ka gi ka gi kam u wa khwe rikshin a thama khwe ngwati malulu maka ya gi ke wijila mu ku gi ka wa adung kanga ka ngungsu tini tuwa gi ke tutu gi kam uwa khwe kanga onga ya muku gi ka ka kai kya ngungu bana ngung tuwa gi ka khanu khu ke ka gi agul nga wa a infectious ya ndi ka ma bacteria ndi ma virus ti ka nda wa gi uwa ya ngung nda wa gung kasu tini tuwa tutu gi ka kwe kam ka ka gi ka tutu ka kang ka gi ka gi ka gul nga wa a kima as a angung taka hangita utang kama kakima ki dawa dawa ngung kama ka ta ya tang thwang a tang dawa a ya ngung aga tang taw ta dawa uta awana kain kain ka ki kam su gisung ka gisis ka thwa kos fer khaftang ka gisa gita wana ka ehe hwa ti dilegi aga chi ka ngong ngom ku gu dawa ka gumiga tiga hospitali ka sidde jo dawa ka dawa uga thwa ka tagi ta wana ka gising wa khafar la ki khama ko kan kan ko to o ta da wan ka mono asula tam gi da sing ni u te ge ke kan nga ke da wan ku wa gi ka kula tutu ka kan da wan o nga wa ya fer lur khama ko gu ke ge he ge wa ngung kam gi ta kwa sing ka da wa ma gi ko a ki ha gi gu da te ga hospital ku ma ga sing ga wa da wa gi gu drip yang ka wa hospital ka ka wa kuma ga sigi geng gawa da ovan sa tunke gu kha nuhu geng ya da wan ngung ta aka fel khiti chu sing ri unga da wa gani kuna ahan af an akata o da wan ayunga ka o a an amanela ehe an kun akulu ukonga wa da wa ge even ha wi chu gani kuna ge da sing ka ku kwa si kuma ga mugu ge kan muka ka de we mugu ko da ka kai dong van go aga khunqa dini gita ko khama ko usyo dawa gin tagin hapuela tagin khuli da dawa go ga khuli anne sin to ti dugu da dawa ngi ti gan hono khuli kan ta gita ki mala ge ga dawa go ngha mba ba ya din dura ngi khai da ba ta ka ba ti jala sun fiti ka ga de we gi me ko he kan he da muni ka gi kwa singu ti ga guka muni aka ko ya kun kha ko kwa nu da ha aka ka ngu lisa ya do aga khunqa ge thogo khama ko seo wa ga chukau wa dewe re khaba ga titi ge ya kan khu abo mi sin ga ka nngwa
firo fo fa ifigani ha do khang hite ke ka khukam for ga khukam khu ka ka khu go ka m ya tlaswa go ke tsuli ka m for ga ga m dewe ke yege kwa a yungayi okulu uyi go aka khu ka wate ge tlhoko khu khama khu so for al for da wa magi ha m na ke ma ge ke mtwa ofu na ke ha magi ge ke mtwa he for tu guchi ngi ge ka m do aga hunka onkhawe yatin do yatin ya under 5 yari ya do khang hitwa ya do aga hunka aga nga ku guchi ka van for all other dom khrupa ya hang onga wa riksha wa infectious ya he da wa guchi ha wa do nge ha he ka ka da wa ki food bone thika he ka tina aga wa da wa ki complications ngqisi ke da wa nga tshwaka tshwang ka tina nga wa ka da wa ki khafar legi khim shu singi singi ngana kwa changkai da wakha kwa sikal ngwa chang da kan khon khon khon to da wakha mono asula anga singi ka fiti ka da wang khim ke fiti ka da wang khwa ki bika khalu ka chu da te ka sing khwa khavona khalu ke chu kang ka ta khwa a khi ka la ka lagi ta gya da wang ngi ta ka lagi ta kula ngi khya da wagi ti anga sing khalu ke chu kang ni tala da khokhoma da ka siga ni tutu hun kang ni da wa ko ta i chu dake an jin mai haki susumu kuci ta kuma a cigala gigi gan kaka kan kha kuli ki mati magala haki guke waya dum kan la kula ke udawa gagi ta kom te gike mtongo fersekhte khama khwinga ma nela sunya ehe mchu akulu u kwanga mdewe even khawe chu ma fitika tem ka fitika kwa aka khusiya a akaka anghi manela titi te khama kwa a ngwanwa mkang mgita ngai ku wanga ku age mu sia tsho akwa ka jawa do a jawa atasun ka sing ge age ngu a wizila ngwa ka ma kholo hu si su guto ge age kwa hula bilo ke dusila aga ka jawa galu ka jawa ka ngama mka m bani ngwa wole wisi ka ku jovan muku ge ka ngu jawa fitika ngwa i ku zia ke ti wisi ka age kwa wuzila a twisa ka bi shishin au jawa twisa mku ge ka kwe kwe shwe ukima ke a kombesha un ke nu waka fitika si ka nu ke hem ge sin hewa timba ge kwa a sin hum fer al hum ka ge ge nu wazalela ha ge ge ge gu khaka ti ge ka shwa ka ke zalela aisha la ha sin ka o chika fera ga tse ge ngona kwa shumbi shumbi tham ge twa singa nga shumbi tham ke zalela ya qoi aisi singala ama nga go khuita qai de ama qangwe ta tsala a aisi go ka fur ka ge toto ka khangwa wa shumbi wa manela ya tena thusa mo ge ka kula khoshwe u kima nga ngwa mo ge ka tichin a football thika he chika age kwa si u kwa a ke ha a vindika he itwa a nwa shi to mga ngke wi shi shi mka i wi shi shi ku kai kai mu so da nge ke tsing nge mane la ge kwa si u nga ba ya e wa fela ke ti mane la ya kwa to ki ma fur kai he i ge ha a u ji la mka nga ge ga ku hu ma he ke cha ti ne ge a kham u kwa a kama mka a ge ge kham ki ke mki kham ke ng he ga nga sima tu ma ka ng ka ng sigi to khala me o ge jile la sor khoge ka sing ga titi ga wa ntang ng ne ko ta shupi ntang sing titi ga titi ga ka ng khang ga nga wa ke a ng ga nga gu ka van a ntang ka la ge dang he ke ntang te ne ka yu la ga la te ne ka a ko a ge ng le nga ba ka ke mki a tu ma sing ng gu kha ka yu la ka la te na ge a rala tsike kama sapolo futumate ofu khama aplo sike genwa kula gigu kha tsika la hm akosa ka ke tumwa ayula ka kha kwa ayula ka la taka hi tsike ang chu atepa kham ukwa a hm kha ke wa ka kham ukwa ka la ge ayula ka la shumbi si sun kha si sun jumi la hm dani khuna tepa u nga ba ke he ang ang ke ang nga ga ku khata a he tsika ge tutepela kham ukwaka wa manela ngwi atine a thusa mo kugeka kwe tepela ukima ya anka uha mkiwa hega guwa higa mhathi wati singa tsika nna kwa
kegi akhefu kos verghiften moko gira sing u manela ehem chu ang kha u kwa ngega wasise ka nga ng ole wisisi age ang ho utu felegete manela tshim tshang kha u kwa ngim muni e kha kha ngong hekem dewe ngong ke rixang o kwa tetsi kai sung sung ga chichi ga ka wa fiti ga ngwa tsing mugu ga sung manela e age kwa si u kwa ngwa he e kwe ajala kama ko ngwa i ai hela family la ge gya kula e kha son titi wa chi ge thokwe kama ko usio wa ka ko ma siga mku ge ngwa sa wala si chibui mha ge ra khata mgi ra gumi ngwa program ke gang mha ge ra sa fita te dura chi ge ra sa ko program tena talutom ki wala msunga ki ya chwang.

0: Das ist eine kleine.
1: Nwe ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vanga siki nkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika yake sila kuling. Ka ngantake ka ngaka ng mupuli nga mu sun muka hng hana chik chwayi e mukao o chik chwayi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la waka hngke e muke longsa mubaya ng Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e yake hana ege chika e yake oka bunga ye gya ngole ng chike ya sila puling mga katani ko yoyang agang henga oke spiritu ya e yawa tamuhan ngantake tatama diba jutao a ta jua ta ake pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ake panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puling mga muku keke yawa tamna la tam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawangi simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula yake mungawi chikwa kri e chwa ke Sita Afrika hege ngole mungwisisi yake ngkwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba.

Wala wa yin ki XKFM yang he a hanam king humu ka mi fresh to magumbu veskapu of kaka ta korasi ke vik yang hung atik de ta tang uiz gigi tang ya ke President Cyril Ramaphosa tisatu ka ke hanang parliamentarian ai committee he was week on hivi koma on ka kani kang emam chika hung si ke ngutuwam ta tisatu ka hung parliamentarian ai vi kwama o hun ka kani kan e a wa kham sing ka he wa article ni han tar ta ha yes ki ta ya khwe hun khanu yi o hun fe sa ki ya ki la ya he wa phala phala e wa ta na tum ka ki na kan e ta ying is ki ta ya khwe november ka ngi ki 2020 na kha yi ge sing hei ta king la prin na basi o hana president de ko e prin na ba ya o ko di ba ka wi se ka igen ko khuam ta komiti ng sigana vi ko mah ka he o fang ko gusla ka ga vita ka khulang la ki mai ki khawan ya chon gurun aka parliament de ta ko gi ga vita ya chon gi ka ing hari mang chike sigi ko yi o hum panga yi ko ki kham he ke ama ko mo ko o hum president de ke statu ke lang hum hana o ya ka yi ko gi ka kham sim Ramaphosa ya tisatu ka ying he sikit ya kuihun fesa yung ting agan ya duita akam sung u ta September chibi si kan sikit koda akam sa am ta in fi khie ge ta an da ki yi ta kun kun ya kang ke ni jiren a yi ke ga au ya he wat timu tu omoto so he ne wa ke yi es ge ya hana ta ngaw ke lam ka wa ke he apel ho fu na akam yi he wa fisa ka ong iti sa tu yi ke hana chibisi sika si gege hanaka ki omatoso inabake sa chaging ye khotum ni sike o la ke khawagang ke kom ta rechter helman ge da kising hi ta ki kulang helman chibisi si totru ka ujala kama ku ki statu e thule ge he ko tin kagang la fesa ka ong ta ang da ki yi kanini ka a golo yang hi igewana hi ge da tumko ong sang hi ka wisi si ke masi mo kale ke kastigo ya khana ke motoso ke o ka kama ni jere ka dibi ka chiangol ngka kastigo singchi a kham so bisayam taran water gedat satu gam ko in gama yonus ber khona ngi pling na bayu ong pala pli ke tain e ke ngcha in ba ke kurasi ke matska pei ei vi koma ke get a ganom ko o ho jala u pei pei hun ke kama ko khu bitam ta kai wala wa sibir ke ko ko bin a teu ke sijiri aske sibir ke ko ko be kam ni ke ko ko bin ta vi koma ka ngka gun si gitan am ko jala u pei pei hun ta vi koma ka si gita o kan na ki ka ngka bas ki a kham sung u du ke sta dun ya chon sa tu jalam ta galing ka kaisi ke statun ya chan tu ko la kama khwe o glu ko thaka gi kama khwe kang ta ka he ran war tera han koi kang koi ta glu ki ko angi ka wis tu a wa ka ka hona u ke statun ya chan ta ni chig de gi ta ke klik kama ko e ta thoy wa de la saidin ya gani ko na ki glu gani ka ng ke ku sik thai ko ang ke orange farm kunam enar dele ina wa ke lowly ya gani ko na iku ahana wa ta glu hanak ang gita ang da ke ta ya khwe kam drink ya chon ka chu si sika at e sung ke ka ngdu khani si diwe au hi ka hana wa ga ta ge gan hing wi si si ke ai vi ko ma ka he wa jalan ka ga ka ai ge hi at ing agang ai to si e ran ang ai to lo pa ta ge ta ge vi jalan ya ta ke hi america ke tu ka ba ka ng ke statu strategia he wa homosu wa hi wa chi ke hi ko ang le ga kho ga sun takang ku ihana ka geta an ngda ki mukalung ba stratia ka wasi ge akam sung u ka wasi ge he pelin lo ku ngu toga ki ka he ran ta gani wi se se hi ge akam sung u ma ku ong ngu toga ki ka he president donald trump ya kang ku ya ge ku ka hana wa dan ke iran a yi chi se ge ge he a wa kwa ngi a tin ha ma ku ong ngu toga da ngali ma no ku ke iran ne wa ke american ngur cha ka ngasin hale thundu ta kwi kama kwi ta woman o ping ngi na ke du ke iran ya chon ngas kwi gi ga sa om kem ge dam kun ek ro sing ngas ge wala a wa tu ma sam kun hum ge kwi dam ta ka kam ge ta kan ngawak dan kem kun hum ying he wa
morosani ya wiki kamuka.

kame cesi ka tweri te ki kama kwa nga te kweram borsi kong ka kame di mbamba di radwe e ka u kame ki te kre tatina ngosi bori e kriyago di monika nsunga veska pisi kre u tlai ka okwe na e vye ke si kheri oe ki kwa angara kwe tiya ha ku ya ku angara tati President Cyril Ramaphosa an suku he parlemente si afsetengs komitee kwe na dzao si kain ka kwe ki Ansukwe parlemente ki go tsao kae tlokwa twa kae tati he tlokwa de article 89 ta tsete go se tsaro tlae ka kwana ji ga se e ga bana mo wa tlang kae ta November 2020 ki swiri sena he president dem ane ki kwitsao ji ma kha im plasi ki ndo ji he sena he re ta komitee na a gara he tso fo ki tlae ka tlokwena me inquiry siki national sigongi ta kwe test na ngi tlotlwa ku angra mbapira e toku ane tlotlwa de president dem plasi ki ho kuwaite ndota khasi he ai ai sina hiri ta en fiye kwena anga de khom di mborunga tsesika e u sina go hana kheria mu sidi pastore Timothy omo toson amdeta ewa kare khoyina kita apialo futa kris na ko ha kai ka kun ka kun u kan e sika khuwa atoni sa se sa kun am kana ki ansu ko e khara ko a karati omo toson amdeta kam kara ewa kai hi khwe a nge hi kuri jiki anamboro nge ndeuta tire tam veta anya ki tema kona to koroti stati na ke boronga he khasi e gwanam ka ha ha sinta tusa ha ho se sa ko aun kona dango e khana aniki woko to kwa ti boronga he makanyam sina hireta na o tsai ki e u kuji ti o moto somke taman amasit afrika he ara ko nigeria ka khu sina hita Randwater ankwena waka dem bungan Johannesburg hekin anakoti sa akhan kha wakona inayama ko avasi tamka no kheri o zaro kaika kwana he no saji u sika khasi enyam senako ma go no kunga ziki kyam senago tam sieve iri u kwama tam siki nyam senago sasi kyam he no ui tsam sieve iri amati kwa khasi esia ko khole sina go tam saji pipe ji kya ka go nga o si jao ka hetse ka kai tati kho tsam ji yama ko tsa te ke khana e khaba na suri sen ve ta ti yanga o ji pipe ji tswa ka go tsam ji khaji he sa he e wo go no tsunga ji ke an ku sa sa go en a sen ta go tam randwa ter ko na sa di tswa kara ko pipe ya de kyan kara kun ka jawji khaji e del site ta kiti nga o kinyam sina ko kungo orange farm enedale lowly ta kiti kwen an oroko ding ka o jikita te borisi khere o Iran musi ame anya ki tema kona kwa ko angati America si tse si ka mborunga go jhisena go ha ki tangara go strati hormusi kwisi kyang ka kwana si kwi go kana mo tla ya go beta kuya mana go ha khwe a karati si e ane ki ka e go jhasi e kung sena te ki tlao si le ni ta tya go hima no Iran si manda go ha ane ane ndauta kana jao ka go rita nge mu kaitio America si di President Donald Trump khan kuya te kwa kha au awa ko tlhana jia Iran si ngu siki khu zao kaita tingi kche ama ku tam siki khana mu wa tlai ka go weta. Khoi ku jitre si ka hisi na ko ha Iran no fer inak de stati America kwe kao ku ji uka e si ka siya ko tesi na tin ti ya doro pa ji Iran ki tin jiki. Te tweri kweda mbori si khiri oe. Tam he te ki siya ko ui tam. Fir iri et amade kwa te kuborizia te komago. Ex ka FM ki.

Ebumnandini yo, bizunganwa ko biza, isani na isa, ebumnandini yo, bizunganwa ko biza.

Ska FM 107 nxa kini khona ke mtsamsa futhi incane ke sama benga wa TNS ecamtsa ke simboye wala khamtsa ke twi khamtsa ke nexen fiarta khamonete ke quma nqhumela ka bisemtsa titi ka qhumtsa qhumtsa sara ke quma nqhumi mtsa nqhumtsa ke sake wala khamtsa twi rite ke samtsa program wa tin sam qha program ke qala tsam quma ene sake bisena quma ke utsa mtsa program ke tsona ke education ke mtsa alena dribune ke qhamtsa ke qala tsam ke donor taga e mtsa kwa siga matlanqa mtsa program ya wa tin jan wa we come to give you money that you get to it come to give you the art of a program and who close the games are at time on the DDR comes again will I add the work you can tell something come off really get him where I go see him some more than I don't come to perform at on get a lot of moments up a sim to sing okay way goes games at 2 hours and a color of way columns at 2 hours our quick again and it's a music okay gear qua a quack one talk a gear qua a yeah no aqua gear qua a yeah get comma that I work and come to you go a goal as an LTD singing chicken and it's a music again ya khalemwe o ka wa itali sa khwe tlatlasa xa o tlatlasa dawa ka bisi ndwa ko ya ke khama ka bisi ndwa ke ka ka nqalo ke ka mtsa sara ke ka wa tsika ka nqalo khama khwe ka wa tsika tsela khama ka tsika nqalo khama khwe ka thota wa tsike kang a tsum khama ko ka wa tsike ka tsela khama khwe tsisi ke a no da ka tsu tsisi ka e he ka khama ko tsu tsisi ka e ka ha khama ka tsa tsala ke mtsa tuto wa song ka bisi ro tsala ke mtsa tuto wa stand o tsisi ke ge ka nqha mtsa ka khamtsa de ke mtsa pasim tsa nqhe ke ke o kwe tsa khwe ka wa tsela khama ko tsike mtsa sa ke tsala ke mtsa khwa ka wa awa tsiulo ke a gea halenga thota wa tsika khama khama ko mtsa sing de ke ka bisi ka na khamtsa de ke kwa ehe a nqhawa kana tsamusi se a nqa ngisinqhi uthi tshwafa nqa nguthi tshwa a nqa ngokwenqwa thi tshwa nqa longisa thi tshwa a longisa ya ka tshwa longisa ka itsa a tsangtsa itsa a nqa ya longisa qwa kwe ke tsike itsa a sawa qwa kwe umthi ka wisi ka ndwa ta ka longisa ka he a nqa nga singhi a khangxa ya nge a khangxa ya ya singhi ke ni gandi ang ma singda ngoku ngandi ang ya ya chin ya khangkoi koi tamkoi ganda chika ya khangrami koi tamkoi na chivi sisi ka e he ma ohungulung sa ya chivi sisi ma pasi ma singa ya gani kuna wa ya dungman ngai mchi ma wa chijala singa dungman ngai mchi ma wa kato ke pasi ka ma khamsa sa khangkoi gando ka na chamu si okwe ka ki khama msa sine ki ching chumu wa chike ki kundi sa msa si kala ka imsa asing ngayo ka kala ka imsa sa atake ka e pasi ka msa upanga chau ka e pasi msa uga khangkoi gani ni gando wa tsilo ka gea ka wisisi o ka gea ko e a tlangtsang wa ditlhoko e kang a go khama ka thota wa tsiya tsela khama ko ka wa tsiki kang he a pasi khama ko tsiki kang a wa tsin tsum khama ko tsala sing ka e kana tsa musisi kang a pasi a nwa ne tsa musisi kang pasi a kham kana tsa musisi ka wa kang ko ke kang a long sa a nwi na mtsa sene ke o mtsa sa a ke kana tsa musisi tsiki a tlatla ko nwa wa tlatla tsala kana tsa musisi ke ke tswa a tlangtsa wa o ta wa nwi tswa tswa siti tshwanwe tswa plati tshwanwe tswa ni ga ti tshwanwe ke go ikang he a tshwanwe a mane a mane a tla diwa ka bosiana a mane wa da tshikana a tswe kanka wa tsenne ya nna full ke mtsinga ma mangoda go ke go mtsima ke o tama ke tsantsa ti qom tsima ke o tama ke go ya ti tsiko ke ke tsiko tamgwe tsoka go ikana o tshikana ka ng vindika o tsiana ka a wona ka nna diwa ka ti ke ne ti jala ta tlhoka a mitlatla ke ga mita matswisa o ti jala ta tlhaka mitlatla ke komi tama ke nwe tatane ke o nwa tsike ke ka ke a tseng o ka tsa a tsa na sa ka wisikana a tseng na nka wisikana a ka thota wa a ne siu ti khri khamo khwe a ka thota o ka wisika e ka ng ko e ka ke tsa khama ko e ka ke khu khama ko e ka tswa jala khama ti wisikana ka ka ka wisi duita a tama a nwe a ka wisisi duita ka kwa a lung sa ka wisi duita ka kwa a nwa nka nka nga ba khani nwa tsende ti ga no ka ka ge ka na tsa musisi a tswa a jala khama khwe ka tswa awo a tshumkhama khwe mo mtsa tsanqo ya ghamse kana tsamusisi o mtsa sa tsala khwe kana wola usisi kana tsamusisi teke ka tswa wa tsika e kang ka tsia ka ta ga gya tswa awo ka gya a mana ka gya a thoqoka qaka ka gya a thing of ka gya go ya kwa tswa da mara tsike he anoda go na wa tsike a wa kona a tswa ngotuka ka tswa tsike ghamsa mtsa tsara ke ka tswa tsike ghamsa wa tsanqo e ka e kang ha hana nka e ha hana feeling ka ya tsa a tonti ke ahana ka wisi ka ndoka khanxa ti tshona ta ke tsike ya sinqwa o a ti tshone khwama a ti tshwa ya e ya khole noma ti tshone khwa ti tshwa e ha mnomo ne ti tshone khwa ti tshwa ya ke noma ti tshone khwa ban kona kang a long se khama da kona ka ho stang khama kona kang a sing ya ti wisi ke e kang a ngoto ban tsa sa de tsika na kang a khwe ta khwe sindwa ka nana qwa
tikwai akwa nchiwe wana atali singa wangumwa kule tali tali andoge au nyumwa kutuwa tiki hakika kwe tikwana tiki hakika umake tikwana tiki na au he tikwana ita umakwe ita kawa kwe uwa ting iganduwa he uwa saa kwe tiyulo kia gia halimu ngu kawisika na tota kumkamu kawisika na tota kama kawisika na tota tuwa ke akona sa akon ko yana fa akona panga ka usika na kang hoto a akona khamka asing hi uteki mahung taki chikang chwa jalami o masada chikang chwa mami tami moni wa nka uto chike nka ko emon kho wa ka jalami ka usika na kang kalung sa chikwa ka usika na kang akon ya ka usika na kang akha ka ki ka tema jala ki chwa da ka tema chau mchima apanga da ka jala adam chima akuita ka chawa am chima apanga da ka jala adam chima apanga da ka chawa kawisika na achika chiki kala angi ka chonchuma chiki kala asai ka chonchuma kawisika na alung sa chati ya kawisika na chonchati teki kwa ehe asanga ka o kwa ehe atanga ka o kwa ehe anisi kama ka kawa chika chiki jala sung o kawa chiki kang chuma a damar atonghi amana wa da chiwisika ya jala atonghi amana wa da chiwisika ya chuma a chiki afurvaka atong o kawa na chiki afurvaka ka chong o kang chuma da chika nwa kang apanga u chika na kang angona chika na kang atang da ngahi teki Kumaniki kankuya, tiki kumaniki or tiki kumaniki sa kankui. A panga tiki hawaka jalasum, a kankutia gajalasum, taka e at eki huya gajalasum, the syndicate akana tumusisang, titua, kumu anga to akana tumusisi, ye akan noa, they are tumtuma, they are kangu noa, ye atisagi, kulima kagio, the mutu tawi atuma, the tiakotia de kulima kagio, the mutiki kodita. Kalukile atalising o a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-
kui he ka tumiti tsa kui he ya kanga kana tumusi ti kana angwatoa wana singte unga e kana tumusi si kai ya singto ka unga kana tumusi si ya kama a wamana ya singe ya zala unga ya singe ka zala tuanzi ya singe ka zala kana kaya hanguka iwan katige itza kui he kana tumusi si asa kanga kui ya kana tumusi si atuma ya kana tumusi si atau kwe ya gitama o asaka ya kwa akwa ke ni mochwa ngwa o mochwa kantsika ta matung panga ka ihuma tung saka e kawisi kana kana tsamusi sika e atlatla go nna o tsit boma nngwe go nna kana tsamusi a hana a tsing ke tsike sa tsang kwa nngwa a hana tsing ka ke tsike sa tsao a hana tsing ka ke kai ho ka tsala sem presente ke kana tsamusi sa qha ho tsitla qha qha ho a talisa qha ho yi eto ma a qha ho tlhamoko ya wan a ya sinde ke ne ka tswa tsi ka tswa no da ga ke tsi tswa ya e mtswa nge mo tlhanga ka mdo ga ga gandi e to mam mdo ga ga tsi tswa e to mam mdo ga ga tsi tswa e ka mo mdo ga ga tsi tswa e nge mo tsi si ka no wa nge te ke ka u si ka na a ka o ka u si ka na a sa ka u si ka na a sing u da ke ne ko e kang mo a ko e kang to a pa sa sing ke tsi jala ge u tsi jala ya akulin da mar amone tsiga ka anga o daga gising awana daga gising atona ka gising awana daga gising asaka daga he angwa ka e as ai ka jala ka ya kham ka e as ai ka jala to sene ke ka watsi no ka ang hotu he wa wana ti jala sen ke kamsa ai ke akqa e ke ke akutu ma tsike ti tswa ka ka ke ti tswe a tlao ke ka tsike ke ti tswe ke a a ngai ya e ha tswa ngai ya e a ngai ya e he wa kaka ya e tswa kaka ya e yang to ma au ya e ya hang a ka ka u siang do anya te ki along sa khamo khwe ka a ti tshwanwa along sa ti tshwanwa te ti tshwana along sa a ti u siang nang te ki msa pasi msa sing ngai ke ke ka ka ka te ki tsiga na ka thota wa tsiga jela ka thota wa tsiga tsuma a ta a fista no te ki ni kana ho lo shi shi ma ki sikul tsen o tsamnu ma ki sikul tsige o tsamnu ma ki sa tsige o tsamnu ka ko ki ta mami ta mtsima kang pasi ma unna tage kana tsamusi u tsa ka ka anwa ka kana tsamusi i tsa tala anwa ka tsa sende ke tsika nang ke sa akwe kula kuna ka akwe kula kuna lu tsa nhe tsi si kula kuna ka tso tsi ke ha tsi jala sene ka tso tsi ka pa si ka tso tsi ka a fur vaga ta tsi ke a gulu tsa tsi ke ka a tso tsa tsi ke a nwa to a tswa a tu panga tsi ke wa ka jala sene o a tu ka tsi ka jala sene nhe ke ke ne ma ke se kala koi ta ko e ka tsike tomi ma ke segala ko e ta ko e ka tsike jegal ka tsike jelami ta tsike ka mang hotu e ta tsike ka ma ka e ta ma pasi ma nwa tsike ka jala sang ntja go singe tsike he a nwa kana tsomo se se ka thong a tswa kana tsomo se se a sa tlong ko e ka he a qang kana tsomo se a sa tsike he sa tswe sa tswe tswa kana tsomo se a sa tsike he sa jwe kwa a tlong kwa nwa ha a no da ka kwa
kwaye anqhama kona acwangqo okalisa xhoka ke nema kaqhociwa kwefa cwa xhoka ke nema xhuna kwanga wacwa xhoka ke nema macoto matichwa aqhinga na cemusisi atatu agya kona wan chika e as aqhama kona chika e he afistan qhama kona ka thota wachika chimchum qhama kwe wan aqhauka tachi tshoyana qhawa aqheqhesi ngqhawa dakawisika ndo wanchuma akawisika na dzala a ta atuhunchinwa kona acoto ciya kona acoto ciya qhale mando kabaka wa wikwa ma ukaba ku yagi qhama kona kang atshwang qhama kwe aqanye qhama kana cemusisi kwae anqwa kana cemusisi tike asaqoqa kwae anqhete ke nemo tu panga tike mo tu qhawa tike mo tu sa akawisika ka e kang tomi ka e kang tsumami tika na wa sanqhiqa kwe ka guqa kwe kana sanqhiqa kwe ka panga kwe kona sanqhiqa kwe ka qhawa tsichona ka kona saqa kwe ka thota tsika tsijala sing ka o tsike ka nga pasi aka o tsike kang tsuma o kaim tsa sinqwa ke mtsa pasim tsa uzala tsike hi kang tsa uzala mtsa pasim tsa o hunka na tsamu sisi kang kwe kana kang long sam tsa kang kwe kana kang o tsala mtsa mtsa sa dagi ka ama ama ti atoto a afistan kwa tsika thot ka watske tsiki tsum kwa ka wa ko e wa tsala si wan ka sa tsi hi afistan ka sa tsi hi tuto sa tsuwa ka ka watske ka nga khosa a o mtsa ku sinke ki kwa e a tsuwa sa ngetsi kwa e a tsuwa tuto kwa tsi he si atisa ke tsika na o se tsi dafra ke tsika na a tsuwa a nga khonka a ma tsika hi a tsuwa ngai kana atisa tsika na tekeni mtsinga maka kona tampwa o kamani hwa teke tsia titia e o mtsima ke utaka ku qa te ngagi ya o khusa ngai mtsima ke o taka ke ka ke kang tonga tsumsa ngai tsigi ya kala tsamke atu sing hi ka usika na ofa atu sa ngai ka usika na taka asa akro ka ofke asin ko ka ka watsi te ati jala sing te ka watsi ke kang ang hotu panga ka ya ka jala sing sa ngai ko ki kana tsamusi ko e hi akhekhes nga akala akato a ya tung angwa tsijala sing vya ngwa to a ki tsijala khona ya tung apanga tsike kang jala amza sege amza wala kham jali 3 e kham sege en monita amza sage amza twitter moya akwa kham sa 1 gear bonga kham sage en glue kazi akham sage amza qoma eska

Exka FM 107 ngxenye nyakade ke mthesamtsha futhi encane ke icamtsha ke ladies amanga icamtsha ke walls gone crazy wamtsha futhi encane nje sadda ke dri camtsha ke 10 minute ke xala mthethe mthethe ngxoxa na kamko bcanqa mthapha ngwe uma ngeke mthethe ngxoxa na cinga ngxoxa ke akha mthethe ke bona cinga mushi mthosa sa nga kawisisi ke yatsela kawisisi ke ncuma mthetha kawisisi ke yatsela sing oka e kang pasi kamtsha o dada ka mthetha sa ke cinga ngxoxa mthethe kana cinga mushi ko e he mthetha asim uthi sisi e umsase gak moni ixa asixhanda ke kana cim uhola wisisi kula tsike e atwa kula tsike yanqa kula tsike yancuma kula tsike yadzala ta marke e afistanti o atoto gutia nawo ke akhani tinqa wa tsike tsiana ka gqina ke a trute kishi tsike kampasi a khama trute kishi tsike kampasi a nqa trute kishi tsika e ka nqa wa to one ka gqa mtsete ke mtsa moni ixa kula tsike ya camtsa ke qhanqa kula tsike he ya nqunqu amtsa tsha kula tsike he o he mtsa a qao ina khatsi da maram tsa moni tsa ke mtsa bisli tike gini tsike ka ma masing da ka tsa lo tsike ka ma sa da ka tsa ta kang ma tu ngo kang ma tu kham ta ka wa tsika ndo kang pasi mtsa sing u kana ka pasi mtsa kham nka sing mtsa mane o kuli mam tsa re ko mtsa tsa kuli mam tsa tsa le nqa ka tsina bana ta ndike ka qonqa mtsa u ka tsike mtsa kana tsimo sim tsa khama tsike ya jela u tsike ya tuwa mtsa tsike ka tsuma mtsa tsa ngaiti ki kwa e ka mtsa sekala tsike ngo ai ka mtsa ka tsike sim kwa mtsa ngo to tsike sim kana tsamusi o wala u sisi ka tota wa tsike ya tsuma mtsa o ka wa jela khamo kwa mtsa tsike mtsa ngo to tsike mtsa kwa ti a wa mtsa sim ngi o mtsa sa ngi ke as a ka ngo ka e a wana tsi o ka e a ke a tota wa tsi ma amane wa tsi na fa mana ka tsi kana mjuma atisa mjuma ngawa o mjuma agumi wa ta ke tsi ke he ma ke sin e tsi ke ma ke sa problema ke tsi tsemo o ka e ma nguli ta wa e ta mjuma matisa mjuma maka nga ka khosa mitse mjuma matisa nga ho ya mi ke tsi wa ka wishi ka ndwa a wa tsama e o ka ka tamaka ka ka tsaqe a o ka ka wa tsiya block khamo khoya a khusi ka wa tsiya a qam khamo khoya amana ke mokunqo ka tsaqa ngithi da kai a kana tsemusi a qwa ko e tsiya ngongqoto a ke a ka tsoa tsiya ya tsinqa u tsinqa u tsiya mqoni ka tsoa tsiya he nqala o miwe ka tsoa tsiya he diami ka mama a anqa wa ka ita khamso ma ka ka ngqoto ka e da a khamsing ka ke ka mani khwa o ka mani tama da kwa e manqo wa singhaka ma ka jala da ke ma khuli tawa ka ma nghete ke kulite ma maqhume o ma nghete ke kulite ma ma nqa wa kulite ma ka ma khusiya ka wisika ndo wa a sing u tsiwisi ka e ka ngto wa fa sa nqa ka wisisi ka e ka a kham a fa stand ke ma tung panga tsike a fa stand ke ma tung ngo tsike e ka wisika ndo wa tsimsinga e o la singa e tsike a kham he ka jala a tsiya sa he ka jala ka e a panga he ka jala ka e ka ngotu he ka toa wan ka a tsongwa tsike ka ne tsimusi ka tswa tswa wana tsa sa de ka e he ka ne tsimusi se ka le mongwe a sa tsiya fustanti a sa tsiya gumati a sa tsi he ka ke ka tutwa khamsin tsika na sa tsi ka tutwa sa ngi uke ko le tima tsike ngong khama tsa sente ke ka wa tsiki kana tsemusi sa tsitsala sing o mtsa go sing ke kwa em tsa tutwa sa nga go kwa em tsa tutwa fa stan khama ka ka khama tsa de ka e he a gumi tutu kwa sa tswa tsi a gumi tutu fa stan o tsi ka wa tsi a tsitsala khama kwe a turu ta sa o tsi tsising o a turu ta sa nga u ke mtsi ma ka e kala ke sa khami o mtsi ma kala mi qaqa kwa a qomi mtsi ma kala mi qaqa kwa tsala mi ka u sisi ka ndo a kha sing u ta ke a sa nga u ka a nga ka o sing de ni mi hung ke tsa wa qeni mo nqa ke mo tsoi ke qum o mo tsoa ke dung sa ngetse ka miqaqa ke tu tsala qeni mo tsoi ke gutsi ka ka ke sa ngeka ta ka usisi ka e o ka usisi ke to mi a qene ke ne tsike ma ke panga e tsike ma ke ngwa ta ka ku ka ku ke tsoqa o ka ku ke ngwa ta tsike ka ke tsoqa o ka tsika ke o daga tsoi to tsika ke o daga tsoi jala ka usisi ka ndwa wa a qhitsi ka ndwa ta ngeka tsa wa qhitsa na ta qhamse wa qhitsa na ta ngwa tuwa ka ke ku e ka jala a qhamto ka ke ku e he ka wa ka wa kham a kham to ka ki ko e he ka wa tsuma a wan a titi ndwa a hola ndwa ta a huzela titi ya ewa ya tsi ya tsi tsuma ka tsi ke ka na tsamu sisi a tsho tsho nga o fa tsha tsho a tsho tsho a kham tsi ka na va tsho tsho nga tsi ka na ta a nga a li tsi ka ndwa ta a tu tsi ke ka a tsho nga tsi ka na a tsho tsho nga ta ke ni ma hng tsa tsi ka tsho jela o a gaitsi o kana tsamusi a gya ko tsane ka khona fa gya tsinko ka khona fa gya bi ko ka khona fa nga tsinko ke a ka ka ka ka ka tse ta ma ke ya ta ta tsala o fa ta ta khangunwa a ta ta kon ha ta ke tsika ka tsala sing
utike kama e utike kang pasim cak kami tike pasikang mca mca gulit a a kahinde ki kawisika na wati jala kama ko kawisika na pangkang ikang to daka e kang pasang hotwa kalawa asin hitike he kawkwang tua daka e agumatika na kamusi sa utike akang agumatika na kamusi sa longu sa tike sak sak kwang kwa mca sende ki kawa tike e kang nga a kawa tike kang akwasa a uka kang nga uka kong hati ki ko e kang pasang kumusiwa utike kang pasang pangama amani kwa guwa tike amana fistana kwaka ima amana guwa kwaka kwaka ima amana kama kwa tike ima amana long sagara tike mama na pangata anga uteki mi problema sing e matuing o kake sangha tse matuing o kake fustan tse mi kakeke kwa mi matuing o kake sing hei ke kate ma tijala sing kanwa kang akaya avka na kang ka blog a ta ato tutu as anga tike waka kang nga avka o kawa kawisi tike kawa kawisi ke jala a ka e kana kamusi si as au tike kakeke kwa kwa sa a hei kake tiki akana etilo akau tiki ikawa toma kakla sa ngita kakla kwa tia tukala kwa tia tungkwa sa kwa ya tungkla nge au ya tungkwa agi kuli mtima jala kuhi tima pasa akam kwa e jala ta kwa e kau ta katima ka jala sa wakatima pasi kuli tima kang pasi angusia akunwa ta atonwa ta aplanindua ta kawa tiki kangia tiki aplani kono to tsidze akini tsokona onko tsiki tsokona o tsena tsodzela se sene khonne ke probier tsita ke a tswa thwisa ka a ke nghawa ka inkhale a ngulita wa ka he nga a ngoto tisa ko wa ngoto ka tsika ndo ka nga tsidzela khamo khwe ka e ka nqala ke mtsa khotana a ka ngotsa mtsa tsinga ke ka wa tsetsi ngo khamo ka pasi ka u singhe ka tse tsinga ngo khamo ka pasi ka u panga ka tse ka e ka na tsemusi o kan akaka alumsa da kana tsemusi talising aglumsa go ka talising akhago ka dagi mtsa go ipanga wa ka ke ha kana tsemusi aguma he asa utsike sa ngwa aguma ha fistan utsike sa kan kwa aguma ha sa ngi utsike kan go tam kwa ka thota wa tsike ha jala khamo kwa bon kona ya to to sa vorda sa na ka ka kon kwa ka sa vorda sa talisa ka la kwa asa vorda sa ngi he a moni tsi ha lung sa tsi a ncinca he ka to to wa khamsi ngi ka mo go ngetsi kan ki duma kan ki ta wala ngam ka betra mi ka wala kam no jala mi ka wala kam mututu sing hiti gi sing ka mama tu ngoka bu gi sing hiuka ta ka wa tike ka tsa ana han lo ha ke a wana kunini kuna a khama o ka nwoya a sing u tege tsi gi sing a fur betra ke tsa musa qang tsi gi sing a khama a ke tsa musa qang a moni tsi ha duda kam sing ga da fa moni tsi ha duda khama ga de ni tsi jala khama ko mo gi ngoli tsi ga tsi tsi khama ko ke u da mo ngoli tsi ga na pa si ma ra ntsi jiwa ngoka saka wisisi ke isa kangu nomu saka wisisi ke isa kangu nomi na chiwisika na wa ke isa kakla kala ofa kakla kwa ngiti ofa kakla kangu nomu apasi agwa chika na ki erestaka apasi agwa chika na ki kwe hika atutu akawa kwe hika tutu akwa ngea o kwe hika tutu akamu a wan kona kama fustan kama chi kona kawa sangha kankwe taki ni matotu icha ngokwe matotu icha saka wadam chasike msa titi agwa mkama kama msa dike tri kitu wa msa ki akhtin muni teki chimbo msa chok ukla ngom msa prangu kuma nge na msa fita ngana ki achi gila msa ki msa ki tara msa sa wa mesta music aka msa ki ngia tandaza wa msa fita msa sa ki msa tani kuma ya kanko kala ngom msa prangu ati oye wala kala msa firi di msa sa msa firi ngom ye kongtali teki kwe dami kala kama msa kuma ngomi aibi victor mesta music kakita rake kuma ngom msa

0: Kim chawo le chik de yawari ke firere ke SK FM tole magi an ambu ge wa SK FM ayu tan ge tan tamika kem ya min arverten moyo akka ko yan chik de ge parlamenter ayu an yi afseten ayi komitie khaliso gana kang he ya chik de ge ngwa oku ya komitie ke jango yang he ge ya kamsa ke ve ge an chik de ge chot un an ngwa kang kamsa yi be plan mani ge ta ya khon kanoshi kang he kana ge ngo gu diwa gani kuna ke veskapu ayu ho fo chan ke kalakum kang ke kunta khwe kang ge thwa klik kam u president sererama poza ke tisa kang he khwtim chik de ngo tisa wa ke vi ko magang ge wa committee hm ay gani kuna sin diwi de ge thwa kam kam ko sunga article nehen tak tak ay panil ay gani kunan kanoshi ge wa pala pala aya la yang he de ngo kuna sa ge first lahan yi age ta ya khwa gani kuna da ge thwa kam sin ofu giya ya take kala tuka giya kham suwa vege ya ayang kola si ka hitene giya kham kham ko anga wa gan panila si giya kham sen ta ko ngi yang kya november ke 2020 da gani kuna yiti de giya tsuge wa hu u ka kisi kang he president khawit tamni tsuge giya ngo gudiwa kang ko yang aga chon gani kunan ka te kang he ofu ka kang yiki giya kham suwa kula ge ko yang a chon ke ngi yang kya mai yiti de giya ngolun aga jangu takkan ka hi giya tre kham kham ko suwa first la kha yang aya chon ka hi president khawit tamni statu giya tra tra kham ko yang gon kana aya kungu aga ngo si te ni giya kham suwa chikan ke ofu ke von star aya kham ka hi jangu chik de giya o giya ko condition kala mun giya kham kham ko suwa ke ti ka hi de giya kap se flak tang ay kuna ke langa ay gani kuna ka sing de gitu ni wa de gitu kama kan dia ke ngau kan ge kula ka khano ngau ge vala yi he kula yi khano ke gani kuna kwa please a gya okui tang ya tin kula ka wan sing de gida chu gu de chu ge am kan he se gya kam su wa stola yang gya wa spayaza ay gani kuna ke langa ay kuna ka ge gida ngu ge kunisan kam sing ala ngau si chi kwa sing de gida chu gu wa ya chu ala kuna ta ge gida kama kan dia la constant ni giang ya te ge khalma nga chik de gi dang la ya ay gani khuna ka histe ni giak kham kham su u ang wa ta ang gani khunan veska bu ni plisa onor su gu kana dang ngung kai giak kham son lang acha ya chik de gi ngo kuni sa ang wa ke ang gani khunan talfu ang ka chik ba ma ang wa ki chidima yang he gya wa ya tang ay gani kuna chik de gi dang ngge sa kham ko khui ki tim ha ga chong ka ing ngo kuni sa hang over park aya kuna ki kap se flak tan please ang ko na ko gyang ngun ya te ke chik goma sing agya kham kham go sung wan drin dihar ta aya kui ya khabit tamni chik de gitin hak de gen ko khali kai na kam ki du ta gan kuna ga de gen ko kunisan sikon ni wan chik khon ngi ya de gen ko pangal kuna ga de gi ga chukin ama kan dian ta onor su gu ateni khana da ngun da sing gyang wa kham go tu tin ha gan ga chon ki yin chik de gi chuk tin han tang hum ai fasin mama lodi sundowns kang he atik de gen ndwi aka gani kuna ki span yang he ko yang atik de gen ngu kula jaden adams kai se gya kham su wa navigate ya glanke ya gani kuna ki cup starting aka kuna de gen ngu kaya ko ngwa ki aka ka hu ke vi ko ma ka hu yisi at de gida kham da gani kuna da gya ndwi kham ko bafana bafana in halen ko yang de gen ngu ngwan Stellen Bosch ke Hispani ka sing agi kaya ku gya ndiwin bafana bafana ay captain ya higia wan mama lodi sanders ay kipan ronald williams atik de giran ho ku yang kalman nga ti gi de koyang lu ng ko yang tik de gya adams ke gani kuna ko din si ang ka sing gyan ya te ke kalakum ga tik de giran ngo kuni sa ka sing agi ya kam kam ko un ang wa gang ke din si ang ke Stellen Bosch ay gani kuna wom jang hum yi ya sizirin ai fasi de gam chawla dui chik de gya wa fai fere kham jadi de gya sam jang hum ki iska fm
1: sam xka fm ki fir ir ye am ta ko fir minute jinge kho ha bambra ho ke ke den yo ka ha ti marats bere kho bore sharma teram kat ta yi khoma parliament de shi committee shi ang ni mburunga shi sa ta ti ta ai ai ti shi uma makashule gana nga sin komitie si u tai kwin kama veke ki tesen da tihe taiti kwa hak e inza kuwa gwetam. Gana anta ku iyata veska posili tle wofu an kama eka gohan di ratura a ku iyata veki president Cyril Ramaphosa mkwese nga kahe go jawe komiti e shi we tlhae kae go kwaeng di tsam shi ka article 89 ga komiti e shi utam shi ni palapala mboronga shi ani jam ho fo kwa ho ita hana di ku ya a ni kha ma ve ke shi khuriwe ke a ka go ta no panel he November 2020 ka wo hi shi no mboronga di ti president de mgo ke chao di kha ta di jim komiti e tsa e tsa di hom shi mo teto te ma go fo me mki ku ya ding ku di shi ka go tseu ai he che kara muteto jiti kwa ha ku kara hebe go a koro ku he a tamshi u aninja te he ke ta ko presidente ma omborunga ta ni ku ye he kema kana nqa ri sino hofo ha a ku yi sino vumsta ha shi ta he ke inja ku mbe ta to kara ho he khwe a ao ara ko shere ka kwa ka tlo khwe a ta langa ki kapsa flag ke ho se na ho ti go omba pera di ten kha wa ta am ke we ti kema Polisi na nga ati sinu hana amkoma ango tiye kama tiye kocha sesha ati go ama kafie jikilanga ki kwa katwe aki kafie ngai kwena hakim. Mkoma hama ngai sikisi hoi ti no ama ango toka edisi ni imati han grupu si go bisnisi kwena a kwa katwe ngo bisnisi ya indi a kwe ngiwe takana tawa idam. Veska po si di polisi sesha ati tam di mboronga akwe di tunsa hindi a 12 kurik ago tsama no hamta si eta kuwa tin ka tao ku a hanova park ki kapsa flak de jati ti kim police ku yama ku nga tsin am tsama no ham dren der ta kurita si he ndu wonje tawe ti aka dio ka hango u ka nge u isi ka aka a tswe kwe a ya di asie ku karo ti kim hambe nciburunga ka am ki hoita ku a no gwana o shesha ite ndi ku ka tsa ku ite ti ritam burisi u khirwem Mamelodi Sundowns kwa hakwa unga ka jao enyeta hakwa mspani koma Jaden Adams ni nave kengye tiki kapstate ki o hata we tima. Borak I kwe kwa tae kwe kwa no spani o nata te karata nga kasi mbafana bafana kya o kri kome stelen boshi ki te takim. Bafana kapten ma no Mamelodi Sundowns kwa mgo koma Ronwen Williams nga atasin Adams ima hakwa uruwere hate gwe Nuk ahwita tu jao nga ka kwehe go tese na hunu adam sim a stelan bosiki si ko ngyawi gwem. Fir iri borye si ukheri okhaya ahe hawa naka tu borye XKFM gite keke gwe kame faif iri ama huyong.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya ewa munyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela kaw khale ya kula mutana nam chika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusa mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hanke e mwke longesa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila puli ngaka teniko yu ya kaitan henga oke spiritu ya e ya wa damuha ngantake tatama diba jutao a ya jua cha ke pandu kakla ke chike e heke chipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin ko nga chamna ya puli nga muku keke ya wa chamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela gen kaka gawa ya kya ngwan ki chimuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngobi chwa tri e chwa e sita afrika hege ngole ni wisi ya gen chwa
2: long live
1: the spirit of madiba
3: jakte de de exka fm kiki
4: domma kwa de ma kwena uma platform de
3: ona tensiva
4: o da hom yeha fm

Exka FM 107 nxeke nekareke mtsasamtsa bite nxeno ke gicemtsa ke ola tshimwa ke mtsa de ke fili gicemtsa ke dierta khamuni te ke gicemtsa te tima ke ngxoma ka a gicemtsa ke xa gicemtsa mo ida mtsa singi mtsa khumu ngxoma ke ushena ngxoma mtsa tene ke gicemtsa ka ka ushena mtsa sake mtsa qa ya mtsa tsa ke tshibisi sika e ka ngadzela van ka qa mtsa de ka ngxoma sisi mtsa tutu sing mtsa gise mtsa tutu ngxoti chwa gise mtsa tutu qa usi chwa mtsa tutu okwa ngxoti chwa e to mtsa yi e emtsa heke yamtsa uye emtsa khamsa uye emtsa gqa uye emtsa atutu akwenqo tutu aqhaya tutu aqonheke ke ka usisika etike ka khonqo tika e ka nga tsumqo tika e ka nga tutu ka e ka nga a ngwa tutu qwa tika e ka nga aqa o tika ka nga kham a tungwa zela da ka usira kon khamsa tika ka wa a khang ya tika e o kana tsumu sisi e fa kona kwenqo tsi tshwenqo kona tsumu tsi tshwenqo a khaya ke ke ka usisika e ka jala o ka wisiske moya a o tsi tshwana a tsinqe u tika e he ngam ya ke nna wa qatso ya tsi ya nqa u tsi tshwana tsi tsi tsi tsi tshwana tsi tsi long tsi tshwana o wa tsi ya a o jala tsi tshwana o wa tsi ka ngwa tsi tshwana a tsi gore tsi tshwana si nga ma ke nna tsi tshwa ya qa ke tsho qha mo kho ya qa tswe ning ya kya nge ke nna u tsi ya ncine si tshwana go thota ke nqa ya ya tswe ncine tsi gisima ya ova tswe ncine tsi gisima ya ho qa tswe ncine tsi gisima ya yo okoi o yo panga ta ka wisisi ke e a tsi ga qha ka wisisi ke a tsi ga qha ka wisisi ke a tsi ga khangwa ngwa kangwa nka e ka hang a tsi ga a tsinje ka o mana ya e tsi ga a o dole ya ka wisisi na tsi ga ngwa wi ka wisisi na tsi ga a tsinje ka wisisi ga ngwa ka wisisi ga ngwa ka kham sing ka ka wisisi ya tsi ga a tsi ga sing a qhama qwa ga ne tsi ga ke qwa tsimbo ka ang tsang e qwa ka wi tsi ga ya ke qwa tsimbo ka kwa ya tsi ga sing ha ga usena ga tsana ke ka ne tsimo sa sing tsi tshwanyo tsi tshwanyo tru ta go ka e ya to to ga nna tsi tshwanyo tru ta tshwanyo tsi a khaya ka ga go tui ta tsa ka wa a lung sa ya te ya dui ta a lung sa a lung sa ke tsi ge a ga iko tsi o tsi a ki sing tlo tsi da ya tsi ngeng ne ka na go tui ta ka ya tena tsa ke nka u nam a tsi a tsa ya ya tsong ri ta ang ya ka ke a ta ka e ya tsa a tsong ri ta ang ya ka ke ya ka wisi ga nwa kende ke long saka e itsa long saka e long saka itsa kha khwe kang a nwawi ka wisi ga nwa kang o to ka wisi ga nwa ta ka wa tsike ka nga ma itsa tsike ka nga jala itsa tsike na ka a kha mo itsa he tsa to to asengo ka ke kulite ma kang ka jala kha mo kulite ma kang ka pasi kha ma ta ko na ka a nwa to ka wisi na ta fisa ko na ka a nwa to ka wisi ga nwa ta apanga tsike e kang a o to tsike kang a kha mo tsike kang a apanga tsa ya nheke ke ni kwa e he maki sing ha ka kwa e maki fisteng khama ka kwa e he maki ka khama dzi khama e ke khu khama ka kwing a wa sing ha ke kona tsike a lung sa kwa du ya lung sa a a ngaiti ke kana tsamo sisi a sing ri tsena da ka khamtse ke ke a qama a e ka tsinga ya nngwa he a qama tsa ke tsike he a o ka qhana ke tsisi kana ka nga ngwi tsi khisi ka e o tsi gising ka e ga ke ka ngi tsi gising ka e he a tsoto tsi gising ka e he ka a wana ka ya tsia a ngaite ke chimbo a ngaite ke titi a e mo pasi mo ko tsi ke titi a mo ko nom tsi titi mo ko pangatsi titi he mo ko sing tsi man ka khang tseo a te ke tsi ke a tswe ngi a wa ngi ka e he a tsung ke sing ke nga a ke sa ga da ma a tsui ke sing ke tsena ke sa ga da ma ra tsui tuma ka sa ga da na tsui kha ma ka khona a tsui banga sa ga wa tsui ka ko sa tsi ga ta a tsi singa ka nga ka wa tsi ga ndo wa tsi sa ga inga ka wa ko ya na wa tsi sa ga inga ka wa ti ti ndo wa ya tsi ga fi sta no ka ke ko ya ke a ke khu kha ma ko ya ke sing ke tsena ko he a sa tsua ke mtsi ma ka nga a tsi mtsi ma ka nga a panga mtsi ma ka nga a ko ya mtsi ma ka wa nga ku ndo tsi ke ka wisi ga ndo ko tsi ya khu ke skill ke ka tsi ga ke tsi ya nga qwa ka tsi ga ke susumuku a tsi ga a ntsho ga ke tsi ma au ha khale mo ndo tsi ma au khale khale mo a tsa ntsi tsi ya ke a nga tsi ma au ko fa nga tsi ma a panga khale mo o a tsa ntsi a ma ke ga tsi kana o a ma ke panga tsi kana ka ma ne ke ba khane ta ko le ti ma ga tsi ke khaba ko le ti ma ga ke nga a tong ga ka ko le ti ma ga ke khau ka ke tsau khama ta mar ka wisi ga ndo ke tsi ga a ke susumuku a nga tsike a nqoa o he a o jela tsika na a tswa ntsi mtsima a nqoa o ta tsika na kha ma tswa ntsi mtsima a nqoa o ta tsika na a tsuma a ka toa a a jela a ta wa tsike ka a o ta o ta tsika na a tsuma a ka toa a a jela a ta wa tsike ka a o ka wa tsike ka a tsike ka a panga ka wisi ka no a

0: angalis ati kano mapasi masing masati kano mapasi mas maguti kano mapasi masing hiti kano kaya wa tige awa lung sa kagani kano kamo siya siya tayagi kano kamo siya tisagi kano kamo siya akagi kano kaya awa awa gani ng awa ke awa kapo gani ng awa kaba gani ng awa segala gani ng kwa eh awa awa awa awa segala ati gasing hiti kano a chika e gang pasi mau kaya o chika gang pasi mau pangai o chika gang pasi mau ku o e da akat nga ko na da di abahani da sing uchi wisi kana nga ko na da di da abahani da akam sing uchi wisi kana atunga jala o atunga kuma atunga toa a wan aplani atung chigi sing o chi kong kama a chigi sing jala a chigi sing o toa a da mar atua a twisaka da ka e ai kwa hawa chika no ai uke chika na uke kua a chika na uke kawa da sini ke kawa chika tani ka hong a dui da wa kham sing a dui da tani wa kham aga a dui da tani wa jala chana a dui da tani wa hea ka ki chimbo na kwa e a ki sikala kama a kona ka a ki kawa ya o kona ka hong a gigi o kua a gini ma ki sikala chika ngi kua hong o chika ngi kua mi ki nkale ma ki hong da chika ma dui da tani a probier ma kua a ngwa kali chika da ma dui da a ngali sa chika da chika ma ngali kua ka ma dui da tani a sing uka ki kuliti ma machidu ki kokwa kuliti ma kan khoda khe chi ki ki ti hami kuliti ma kan khoda khe chi ki kaumi ta gani ati ma ka khe chi ki ki khamami kona kang asin u ta a mer ki ta chi asin u ta kang a panga ta chi asin u ta kona kang a kokwa ati ti sina chi gi ni chang ki khomi ki kong chang chi jela mi ki kong ta ma sing ta ki ka khwa ta kangami ta ma pasi ma chi kang ka ma du chi ki kham sing chang ma du chi gi ta ma o ma du chi gi o jala Hike ke kausi ke emang ho to kausi ke matu kan kausi ke e ka ma panga mo sing u ke ke ka jalasi ka kumsi ka tosi che ke ka ma ma ho to che ka ma kham o che ka ma tu ka ma ngo ka ma tu ka ma panga ka ma tu ka mo jala a plani sing lo ta te ka wan ng hita che a du do jala ka che ka ka e a ng chi jala sing kanyin da ke ka e akwa segala ci ko e awa khawya no ci ko e ha an huli to ci gin ka wori garo e otiti mandwa he adwi he wa lung sa ka e kun ne ke gini ci ka e he ke ki khu khamo ci ke ki khu khama ki a chimbo ki a e ko e magin huli tawa ka of ko e ka ki to mi ka wi sen do an ta ke awa di tawa ba khane ko na ta khau jala o ka titi age age lita wa chi titi age ngawa chi na titi age age age flo pa chi no ka ki khawa a ta tini di ta gya kang kai khang kama chang ngi ne ma tani duta apro bier chi ka ma dong sing quality ma ka ma khang ma chi ma dong hi quality ma chi ki kang na quality ma ma khong si hang ka a plan ni si sin do asang u wan u sin do atham te ki ko e kang ka pasi ka jal ko ko e ka pasi ka to ko ko e ka pasi ka khama ka te u ka ya ka te ko tam po de ka ku ngang ko ya ki plan ya wana u ge chiga e agda sing kawa kona ta chuna o ge chiga agda agda kawa ge kona ta chuna ra chuna ngo chi de ngi ngi ka kham sigan ko im chiga ngam ngam cha wala kham chiga ya tuiri ati chi chi mom cha sa de chim sang khon chi thong cha kham chiga chi lu kem cha pasim so sang da ka anga kham chiga ko e ge pasi m cha tin tu sang wa mana ya e ka e he kang a sing o kang a ngo ka na kum sigan ka ge a pasi ko ak tu to ko no chi kho ak atene khane ki pasi ak ama e ga khane pasi ak a o ka chi ya chi ga na ko ki panga a pasi ak ngi kona kang along sa kham ga na tsamu si si a panga chi ya ga jala sing ga na tsamu sa kham sa ga jala sing pasi ga tsamu sa panga kham ko ga na tsamu si a wa chi kho e ya ngu ga wa cha ya chi ya ngu to cha chi ya ngu a gang da ngu da a panga chi ya ga jala sing ga na tsamu si a ng chi jala sing ga na tsamu si a ngu chi jala sing ta ko ka ni chi aga ka khamsa ta ta samsa ko ye titi awala khamsa ye firi khamsa ye firi tamani ta ta au nam cha program ye kuma ko chungi ta samsa fite ngone ge khamsa ge stala bi ke chimboy
1: sakaleers praat graag oor werksgeleenthede en ekonomiese groei hulle is ook ouers maar praat selde oor kinders
2: dit is snacks van hulle besigheid se toekoms hang af van ons groei hou ons hande dit is tyd om oor regte groei te praat gaan na holdmyhand.org.za.
3: Ek skop.

samagu ngamtsafite ncina ke sidala bike camse ke titi aqhamqhamka camse qomona ncuma umsawula afiri camse ke firen fiyarta gamonita ke qala camse umse ke umsa manika me aqhamqhamka caka qomona ke umse sincweke umse titi ya ucaqwa aqhamse de game sapasim umse sing u umse timbo umse manitswa aqhamka usena umse manitswa qhaka usena umse manitswa aqhamka ka usena takawa titi singa e opasim umse sing game samani aqhama ka usena takawa tsi hadzala umse manitswa qhewa ka usena taka khama umse tsi sikai kang au tua u kausi sikai he kang au kama u kausi sikai au kama tsatsi wa sinti a titi a kwang ko sinti a wala kwang ko nti wa kam kausi sikai amani kwa wa da ka kama amani kwa kwa kausi na da ka zala amani kwa sin wa a titi singa e da zala a tiusi sikai pasi a sin u o tiusi ke pasi a kai u a wa a kam a titi sin wa a kam a tsum sin nsin ko ke amana sin hatike of amana khamatike dang de ni titia e ma to jala chike e titia e ma to khamatike aw ma sin u mi kam sin ma fistan u mi titi sin mo khamu kam chike chike ma ngoto mo khamu chu chike ma to mo to kam chike chike ka ma to kan chum si si wala si si chike sin kai he an huli ta wa chike ha sekal a tisa ti khong u afra ti khong da ha kon ha de ni chika na ka kwing o ka gya problema o khola ya e chika gya da mar aw sin ngai ti ti an wa de chi aw sin ngai ko ti ti an ang ha dui da khai a cha ang ngai ang ha dui e cha bakhani ka e nga ang ngai ti ki ni ka kwa ka aw si ki ka o ka tu si ki ka ndaka ti ti chi ma gi mor sala kwa ka ku gi ngong ko ka ti ti chi ma gi mor sa kwa kwa ka ku gi tam chi sa da gya cha kwa ma ka wi si si ka e ka ho a jalam sa sa amam sa e toto mo tsikgang toto go tsikgang tsike ya go tloa sa ka o sisi ke ya ka nga tse o banga ka o sisi ke ya ka tsela seng banga vi kwa maka ya nngwe ka mo tsaya kana tse mo sisi a ina ga tsike ya tsikgwa o e ka lo ke le tsike ya tsikgwa a nge ke ne tsike ma khame o tsike ma banga e o ka e mang ho tu e o ka e ma tu ka tsela mi e nka na tse mo sisi ka go ya ka mo tsaya kana tse mo sisi mtsa blay mtsa go ho mtsa ga mtsa go ho ye e he mtsa a mang mtsa tse e ye e ka lo ke le tsia tsidwa mtsa o tsien ke a to mtsa o tsia a tsidwa ka mo mtsa mtsa ngai ke ke tsike he ka mtsa o zela o tsike ka mtsa o tsa ke ka na tse mo sisi ka o tsia no ka tsidwa a ka mtsa ka na tsia na tsia tsidwa ko mo mtsa ke mtsa pa sim tsa go go tsa pa sim tsa go ka tsika mtsa pa sim tsa go panga tsika ngse o ka ke wola e ma mtsimo mtsa ke wala emo mtsimo mtsa panga wala emo mtsimo mtsa nga ke u sianwa ka long sa mtsa o ka u sianwa ka kha mtsa o ka u sianwa ka mtsa ke mtsa tso se u ka e he tsigige ka kwa ke o tsige tsigige mo mtsa mtsa tso kha mka u sianwa mtsa tso ga ka u sianwa mtsa tso ng ka u sianwa mtsa a fokusi ka e he kang a nga su ya mtsa ke o problema tsigige ka e he kang a khim mtsa ke tsike e ke tsa mtsa ka e he kang kwa sa mtsa ke tsike e kang o to wa mtsa o jala tsa mtsa a sing ka u sianwa ma ka mo ni kwa kwa ka mo ni jala mtsamana khamaka mtsamana khamaka mtsa tsimse o mtsa titi sim tsa so o tege mtsa tsinji tsika e tswa jala mtsa o ngwi tsika e ka tswa jala mtsa o khama tsa mtsa tsike tsika e ka tswa jala tse khamsin tsike e ka tswa a to mtsa mtsa titi na o mtsa holandwa ta mtsa go titi na ng kha break ya tsike wa ka jala sim tsa go holandwa hm kham tsike ka jala sim tsa go titi na ng no tsike e ka ha jala mtsa tsa tso go titi na ka ke a dumo e teng ha o titi e teng ha o tsama e teng ha go se na a tsam tsa ke nka e ga na tsam se sim tsa kwa a kwa kwa ka ka no ta se ka go nka ke ntsa ka ne se o dumo o tsama e teng ha mafatsi ka kana ka go tsa ta a kwa ta a ke nga wa go na im tsa tso po sim tsa ke wa ka kwa ta tsinji u o ka kwa ta a go tsa titi tsa wola se nga im tsa po si mtsa kham sim tsing e o po sim tsa ga tsing e a tsam sing wa ta titi sing wa ta ajiwa ti khisi kana ki ka jala jiwa ti khisi kana ki ka chinji da ma titi a kanga ki ni tsam o e ola o e no ti gbe ka ti gbe na mo ti gano titi na ngo hona ka ti gana a o da ki ni ka wa khama ka o da ki wa jala da ma titi na kanga no ka ti sana ti gi singa gi u ka e he a ti gbe wa no ti gi sa gi u ka a ti gbe kham ti gi sa gi u ka ti gbe pa ti gi sa gi u ki ko ti gbe a tsuma ko ti gbe a to e ka du ya to ngo mi u tu ka ma na ki ki ti ka mo ki tsa mi ki kanga na ki a ma kala tu ta ka tsowa ti ka e ga pa si ka kham ka tsowa ti ga pa si ga go li tsa tsowa ti ga pa si ka pa nga tsowa ka tsowa ti ga pa si ka a ku tsa o a tsam sing da mar a ngo ka e ga jala tsa sing ki ka tsam ka e ti gi sing tsi si ki a ti o ti ge he ya
akhamatiti anqwa sintsike kaxoxwa anqwa sintsike chunqo sintsike kadzela qwa khamaqwa titka qonqwa titqwa namar aqna aqhenga vaqinde kini tsika ngitakuma ucama 18 ha wala kaxoxwa dzela cama 18 ha wala kaqonqwa cama kawishika ndoka tsigwa namar ka tsigwa isusu ngwa aqonqeka tsepa sa go guqwaka aqchokone gugu avaka tsuna ka daga titie ka khaqinqwa tsa swe a inqa adonka ha of adonka bahani titina inqa ka watsike ka atene pase ka gudwi atatinwa kwana ke anqwe singa tsisi ke kino that fit it comes like 50 ka manita ham sa fitenqa nam sa sawa rage we kuno mtsuge excuse me under tension ngai ngai ngomi ibi victor kali ham sa sigama qato nda da kuno mtsuge

0: ke mtawale tik de ya wale nke akhmanita ngam de kwa faifere ke wale nke SK FM tam tawala ngam tak tik de yam ta program yang higia wa brugu wa ke wale un tik ta sangi ak ta program ya asiga man ngam ke awami arverten moyo ke tik de ke marets berehon
1: tam SK FM ke tlewa de faifere ya xama ko akhmanita jinge go hata no ata no tsama teki ya go ateo jawe buri ku taki tlo tshoteke e nja kunsa no timbambara ga wate u itseka XK FM kekete to a to she buri ku kitwa go cham reveten moyo no ti marats berego
0: kim tsagia un angam tsa program ki wale un tam tsagia sa ki president Cyril Ramaphosa kang hi atik gi kongo ku yan khale man ngka anta ki kham kham go sun u ka ntik gi afetan aya chu aba u akani kuno ka hi atene gi yan wa kham ko en so be sa u a ngon ngka ka chongan South Africa ayi please have ko mak o gi yan ngon ya ta ki ulung sa gani kuna ki ka tal fo ka ya gi kham sun wa bunga yi ngi ki gi kan wa kham go sun fe la ret ki bunga an khale man ngon ki nor ka ban gani kuna gi yan ngon ya ta ki bon TF ayi lungi sasi kan gi Kimberly aya gani kunan tagem cha chik de gyan program afasim de gyas ate ki kek ahi chik de gya ba fana ba fana ngo ke mama lodi sundowns ayi khale ng ko yang gya Jaden aber sorry Jaden Adams kang he a gya kam kam ko su wan khale ma ngang ka ng mugu de gyan famila ay gani kuna hm de gye chok khami tagem cha wala diwi chik de gya wa sejir kam cha gya sa ng mi ng ya kwedam week SK FM
1: ngqeshi u bori ku jao shiki te thi ya bori je koma gwe nga jinga ya ke ngo je te kwa president Cyril Ramaphosa nga de sinu mbunga khwela koma de ki ngo ham a tsai ka enu an tsuni sa ha ham a thousand karako ati ho a khung ka gwe ta de koma go ha sinu sit africa si u police jao khwena 12 ka go tsasen o ja o shiki te kon khwena u tsewe ke tsai si ngor ka pusi di a Urban TVET College Kimberley Kweki Nyam Karahwatin. Te Sheku Komoha Sinu Ni Kwainte Vekam Sika Tetere Karacha He Bafana Bafana No Mamelodi Sundowns Sika O Wokiri Koma Jaden Adams Simhe Kwa Kara Go Te Kau Kau Te Sinu Go Kung Anenja Kau Ko Ang Go Ngusi U Ni Kau Nisa Anakwe Hin Wokiri Kwena Go Dau Dam tsamme seshire tsuwa de kwa ga bori go gere yo tswa ka ra seshire tsamnu khedam bori ete a tsam shika sitlae go tswa kwemo

Seis iria xa mahoa exka FM ki mbambara ha hu ing eka keke tena di maretz berehu bori eswara maatirama. Kateka ikoma parlamende si u sisa komitee si uma makashule gana nga arzini komitee si u kaya kuing kama evye keki te kuta kaiti he a kaiti kwa hak e inja kuongu dama. Gana ata kuia ta feska posidikwe wofu an e nguhandi kuia akaya nataki presidensara Ramaphosa mkwesen a kahe go committee si jawe go ke tsai ka eng go kwae di tsamse ka kere kere na mo he article 89 ga committee si tsai tsare ita meng pala pala mboronga sikim ofuna a go ita hana go ie eng vie ke nya mago si o gere o enja a ka gwe no nci committee he November 2020 ka shuri kara isi no go itsawe president ma khata di amboronga sikim committee si ncisesa go he tsai tsai di go mo dimoteto me imi kuriki go ya go yo go tseo tsae khona moteto tibe kwa jarohi go koro kusite hitsamse ka amboronga sikita go president ma go itsawa a chabe ta anate ye kim kana nga ta sino hofo ga a go e vonsta ga tse si u tsae hek e ja konveta eskom a go kana nga ta sino khana a o kara go ding go tsan tseo a Nikraha at a ton quena, gondu anigamsi kwazulu natal, mokunda siki jawa kokwe am. Kraha auna, tam e jawa a lion park kitu, si kemba down, chasi Peter Maritzberg kite hiati, go omuteto, chow kwe hinkraha jete kwaraiti kim. Eskom konanga de kwano, tue decent din ai a se omuteto kraha a chow hwahitam. O manda kwe a, dadi mpele, nga de sinu kraha au kwena. Ana hingo aki tsu mboronga jitita tamahano ayo kara tsu rikare ngo tsunkwena ngo tsuna kwa kara ko kara hachaho a tsu eji ka hiye kota hana kwa kubeta ay nga ta sinu kwa hui ta sinu antia a ngo a motori jina mshinji angawe gitiji ngo tuji ahoro hui hi ngweji eskom shidita bele nga ta sinu sesa kwe ehi igwe nako tom muteto ji ngo jao ka igwe go khana go di o tloa e ka kwejim mamelodi sundown si kwa tsama makuji na teka kuji a tloa dango ha kwa mchati mo krikoma Jaden Adams sing na ve ke ki kap stati ki am o di kim bora o krikwe kwa tai kwe kwa no spanish in o kwa tanga ga jawa ete orota mafana bafana ki ka o ki wo kri time koma Stellenbosch si kim Bafana Captain no Mamelodi Sundowns kwa mgo koma Ronwen Williams maada sina Adams maha kwa uruwere hate gwe no tunga ka jawe ngo hinse na gwe tahon Adams ima Stellenbosch ki njawe gwe Borisi ukherwe Britannia unkwe na bismi si te ikuji muteto jitko mkwe jitko kakara hwata yalfu dikwe a na bismi si ji kwa kaite ji ngo tunsi ng Sudan kitinye e Sere ka tsoma tloengo o moteto gauti a tsa tsong kara khonom. Nen a o nyo ka ha Sudan kwe ta mahanu tsa a mo di se bismisi a hinya kwe tso ni sa Dubai no Hong Kong ka tam. Sere ji ng tsong ka ite gauti ji ki wo ite ji mo ite kwa no tsa mahang tsong sa a kwa ti a o sa Sudan si a mi he ta hono a kwa tsa o tsa te te ha ngrupu RSF ta kite e ngo sere ka ta hono tsa wi klim. Sei siri bori si u khiri o khaya ahe khabana ha tsu bori he exka FM ki te kai go tswa kwe u khamana tsa me shebe iri e amahuyom.

onertinisiwa nqinqinire bomthekesi ngimthekita fitike ngqwa ntaprogramming ngeke ngiqothe kida sika maxawola sayi atuke ngokuqala manqinqinire nqinqa ntagida qhawe ngqwa ntaprogram kigqinisene ke iqomasi tegiya sika maxaya program ke changwa mi alene nyala stem tekesi ke program je kya fitike ngqwa qamanqinqa agida wabile musake ka program ke kan gya qale de tani kuna ke de mukuke ka longsa am kitane ya longsa dawam kama nya gastrite kangalam tetine ka kika wa ka kukango qana mtanga qishi ka mtaki ya qinga oka sangang ke ya wa na kwa lir far dakh ye de qani ne ke kan wa lester far dakh ye de ine ke lies far dakh ye de na kwa tanga qani den khlenum tagi ka qoka klika ya wa qwa qani kuna kauge ku kango o kangalam tagam tetu jake ona kakrisi o khoi kangya wa kalukile ngum tetina kitangu khoira sa prince ngati mom tangum kita o kham ima gya kama tum khlinga na koti gongi de ma gya kama gam gya ka tsika ham tetu jake ona tetina kitangu khoira sa prince ngati mom kita o kham o gem tagi ngwa ya kinga ngwa nta programa tiu ke kum tagi a khawe den rekoner den siwa ngkenya yam ta kya sigamatay yam ta program dem te game hagi kana program ga ki kan lam te ki wala qinga tiga tini ka wa wala ngaw yam ta ki ka qinga ko sa ka sig ngi a khali um ta program ki qinga si ni ki qoma si ngam ta wala ka tini muni te game ngaw dum qinga ngaw si zi yam ta ki a qinga ngaw let learn ki a program ki a tini ngaw qo to wala si ngi chom ta qinga ngaw ta fita

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wangesimuka yange gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasikin mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulingu ka ngantake ka ngaka mpulinga musimu ka hanati twai e mkao oti twai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkelongesa mubaya Mandela kanilika nma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege chika e ya ke otabunga ye gya ngole ng chike ya sila pulin nga katani ko yuya kakang henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a da jua cha ke pandu kakla ke chike e heke chipange ngauka ke panga kaju e nga thawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga chamna ya pulin nga muku ngeke ya wa chamna la tamwisi se muku uhama Madela kam tike e he koe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawa ngi chimuka atika kya kama hege ka tike ga hege ka tike kula ya gen ngawi chikwa tri e kwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi zi ya gen kwa
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack take it there exco FMP
4: don't ma kwa de ma kwena uma platform den
3: ona tensiva
4: o da kona nyeha FMP

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Ngumanamka enga wakesimuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya ewamunyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namchika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusa mwuka hanati twai e mkao oti twai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mkelongesa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kakani henga wake spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa tajua ta ke pandu kakake tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisise muku uhama Madela kam tike e he koe madela gin kaka gawa ya kya ngwa ngi simuka atika kya kama hege kya tike ga hege kya tike kula ya gin ngobi chwa tri chwa e South Africa hege ngole ni wishes ya gin chwa
2: long live
1: the spirit of Madiba.
3: Jate tete exka FM kiki
4: doma kwa de makwena uma platform de
3: ona tensiwa
4: o da hona nyega FM.

Sawa wanda mazakuma kunu sa oma kunu. Sa kwa sa mamku oma kunu. Sa takun kama ka. Mwen kenu sa ate kiare ka. Takunu kama. Tuena, tuena uke takunu. Mwa teke. Sa tse tse kabene ki kwa sa. Mwen hati aku ukara kwa hati unu kiare. Tino a mama kwa jenta sa kiare hande kukuta hinyegu. Eno ngabe ntsaka isidara nakuteko siyeko samka classen tahunu tsasikhuwo kuya tawona kana dukwa uye tahwate na kamakiareti amakiare na hinu kamakumana kama sili tanga mungaka sikwe kana sikwe ko tse ukya kutana hono kama mete ka ntesi mana tawa kana ti nwa hiko ba kwe di twa ata kwe agenka ko mata kumbe tsa ugwa kwe wuta Attack a cam queen at the gay at a kunim cook, kunim at a cowgo, such umaco. I'm Hakate, what's umatim? I tune him at a moana, he tune him at a kuana, see to kuna and like a kuna could take good as we. That was a yacht, what dinner's a cook, I'm Akomaya, he war of Dako yacht and Matic and then I'm at a mutu teach my senior animal. The Huna can at him a matic, the tingle quart for cool. Lutwa khona uhamkhombi yaxesha ndafuna isikhuze nekuyata ndafuna ukuxetywa nokuyeta imiqhake lutwa mkhuma xa ucwamca bophambi ndayo xebo ucwamcisa ndarhutwarho xeko xeko xeko xeko anxa zaxekhurini zakamkhurinu zakhomnu xhogxiba zancum funegxiba zancum nxanu ndicwetsa atsanceda inyako nu Aklezik araverha atam jetik antamuget. We taha takomatin atin sag. Wara tamakoha atawarawasi tu nungusa inki kuan un akukosin kutatin. U tegum tu mat. Wara tam kumkaha aka warawaka siku takunu silina siku kwai. Natakto kuinku te to luta. Atak etam kwenate. Kwanakwe yu un atlezi kam jeke manje hu yu omki arabere gwanam kam tanti nku kute hano. Atuta kwe tenu matata kuma buye kwa kware kama kukuna ayam kasika nu. Siye kukwe anza hatam akuma kware tam tako mkwano. Kuna ngatike ako te ngako tama aive hu ako kutaku jeita hinkanya. Awanda di kwiku mtumu. Ah, said the Quanaki Christamaco. Hana Avanana den pa. Wanda when I come. Oh, mono. I am a wahwahwatin un up on Kissin Quay. You know, eh? That's what heck we ain't coming. Dahin demanded. That way, uncle, who having fear at the king. The Honon Daha when I'm home with a steak, said Zamkin, that ain't got a second. Dino Hanan Gray. Mwiki kwa he, wui guwe gakwe. Tak eka mkwe na kwenye kote, mwete ti nkwa na ha. Kwenye a, taka kwenye kwa mate, jeta kuma zao kuma. O jeta zao kuma, tebe kekuri mku. Ha gakwe tamige ha kukunye kusika ata amkanti. To ahazi tse umkwa juru na kutaku amkazi kwa mkwa tana kutaku amtengu nye tima. Ha dama, ave ha juru na kuna ya. I was guy and Taho. Poor Tanyam Gakweda. Taho no crack, I'm a hammer done. I seem to want to go to when I'm hard. I say, sorry. Taho no am a dot, Havana so, see Jurunago Yaka. Had Jurunaka. Hi, I could pay. Soon as I'm Jurunaka, the high pay, I'm come talk on the tail of the Ninja will go. Die, my cow dam. Anja ahanyu mwantake ya dunja hanyu. Hada. To ae pota nyoko darana aka aka hamkomu. Tako henti heme gobe ngandi na dehuwa. Kata gweko mdae kusato. Mwini kutuku data wana tei kutuku. Eko hoka. Sumwa katu mwini kutuku.
tao ku tiku. Wara ku tehu ku mkuya ka tun e emtang ama hi yo se ogun ehe ma ke wi om din do anye. Se de se hi atik e hamu atibe. E kwe ku tao ama ngwa atik e lu tro ma hak. Tuan ni kari no hak ku kari no hak tao. No hak tao tao tao tina hang. Gwen gwen gwen tu nu wara mpoto ta kum. Nta teku. Une kam une ngui mo bore re re ta khun am ngui mo wa yang khun ta ngui man ta kha bana khun a kho kwa ma ku mu tu an tu ma ta ko ka di si o mtsa ka di ta ha hi ya go tse he ma tse re ka re a ta te hi ke ku a ha ja khoro ko ha ja o be a o kam ngui ma ha mu ngui ma ha tswa si ga ve ha ta go kha khwena ha du ku to be sa ma ko re no ha mkhom ki ha ta go kha o ma ama ha a ke jo tswa e mo kha mkhom ka ma ni wo a ko kha ti di di go ku ye de ta metsi tsi tsi a ka te go ku nne go tsa ka te be tere tsa tsa o hi o na ta nne go te mo go tu he tsinda ka ti e ke nga ndi tswe ti a mo se ke mo ta go no te mo go ta ko a he nga ndi tsa ta mi ye de ta ma a be re ni ta ha a mo ka ko me ka ni kwa na mo go ndo tswe bi na ha bona pat a ka ha hiya ten dine ha ka be kha ye se go di ha ya u na matana ko kun a tim khom di kho tsa sa gong do di hiya na ha kuno ha e tso bum e tso kha ma me ngande ntse di ha nngo go tsoma da ne tsa wa di tsuwa o kha ta a ha di tsoma ka ntse tse te ntse o sa ngande se di tsoma ngande mkhwezi le ka tse a go tsedi ma ha ya o ronyi kwek o be o go a tsiya gabe ta go di dana ntse e tsike tsatsa o gem go go mka te o da ha te mme ka tsik o ta a ta tsa tsa mme ta go nwe na nga mo kuye na dugu duma a jana hina ma ke kam da ma a ha da ma go a go di no a ta hi ti ka ma e tsa dara ma ta mko mo na ni ka tsin ke dara go tsara ni go ne khere ti o go ta go ta go am di ka ma tsara ga kwa na ke dere tao wa go khulina tao kwa go twa ta go ntwi ta go khulitse e tswa mo ka ubu ta go am tsam tuma am ka e tswa ntwa a ka ta go go a ka am a se mo mo ka te go nna mo ka go ta go ntwa kwe te mo am go le ya a mo go da ba re ga ne se mo mo te te mo ga le mo kwe ma ke tswara ke mo ke ti jangwa a da ta mo ti a go ka ke tswara ta di kaose ndi kwana diku da a do ni kutuku na ha a o kutuku tao ha diku pa be da nwe tso tsimot a ta te kwete e kuri te te a te kiri ki te te tsem di kiri ta mi te tsem ha kiri tsa gune na tsa kuma te am kuma mbam ta ngum ta ti dunna ko te ta no dri ka kwa ama o ma kuru gwi ta no ba ta no ngu te tue time tue ma te tue ko hanu ba nu ngu a go di mungwa te kuru gwe mkha mkho tue a ngi mswere kwana hande to pa go a ta ga tsaeta makuyo na kwena kwena kwena ba e vere si go koje tu u u am kune tswa am manda am dini ka di mo te nya go do tswa ta makha go be ka di di ya na ata kurugu nunga biya na kwakwa ta khuno ata ai gambara kunwa kunkwana man udzam twa di nama tsa ama tsika e ya khun am udzam e ku kwen khom ku tsho tswa tswa tswa di tsa ya tsika ko tsho tswa ku tsuna ku di kaya oka tancane tse nga ku ke ba re ata tsota en se pa go go ambe se tsa mata se tsa kwa ga tswe ku tsuna ambe se tsa sa tswa moreta ama kurum ti ama ta tum tum go am tum se o se go go tsam mo go pa ma go tata nna go se ti ha go se se ya go ta ha se go tsane go go go go tsa am a di ne ma a ka go go ne ma tsumba ta go kuru go tuya ga kolo go te o go ga bana ga ka go ta o ntrama yo da se mtuma ne ya teke a a ga tsa ye o ka tsa tsama a to go ntse na go be go to tswa ka e ka mdam se mme mama ma ka ke a go mo mo tsa go ne ke tam go re ti di a joda tsora di a ti tsa a wa re go be nta ka e ke se ta go nu mana a ta go a e ye ta tswa na ka a ta hento o ngo tsam a ta go ne ntse tsa ya ta kwa na pa re nne pa re tswa ta go tsoro tswa nta a tsam
ke kaega koma gambala man o kwa nge matsaki khadi ke ave gama ama nge dzindwa ta mkokorum am ke ave gama manyuwa go kubere mna matsaki kha kwe nnga mkhukumbe mtya go mkhuke u bema dom ke tama ge go ve kwa neng e go matsaki tsane sa tswetsa kaano tsa tswe uno berem tsa se go tsihe tsunwa he go berem tsa se go go tsa dzi go tsa mpuma ka e garane berem ba tsa nyama ke khama de tse go tsawa de ta ba ta go mba ta nta go te a go se go te ye ne ma khwe ke tsama de ke ma tsa go mo go ta tsunwa ka e ya nna mo khoma mama pe du e tsara ta nna dri kwa te a nna ma ta ba ta go dzuda se mpuma ta go mba ta ntetwe go teko mo kusa nta wo piki sek sek tin a tun tuwa go mo tlo ma teka ta ga se tuen u teka ni mama din yo be go tuya ga ka di dedi te tuwa o ga go te hinke ta go te ku nye tse mo ka poti mzama tuwe ha ki ya no dwa tsa ama e ya tsa tswa mjum ka tawe gagaram ka tawe khame ama tsa tama tse ga tsane makeri te tsieng e kuri di kwe a tsa mmoko tsa nga mmoko no nta he yo ti o ya ne jambara ka ayo di tya o kwe di tse u ka teng tama tsane wena mga tsa tsole tsa nta ga te go ta tsa te go tsa go tya him ba tsa se go tswa ba tsa go na ba a ta kwa ma he wena ki a o ma teng duku to ko ma teng tsa ta kom a tsa dukutu tsa mtung si tung a tsa dukutu a ta tete tsa tawe ta na kore tsa kan oro be ta na ko tsa a tsitwe ne mangande ta tsa a tsino tsa ha ya wo ta tsa we no dere tsa pere go tshe ta go a tsa tsi sa go e bere tsa nga no go si gutin tsa tiam ka tsu ka tsi gu tsa ya no tsa u tsu tsa ya no go tsa kha nga no tsa mta kom tsa dukutu tsa amungwe de ke bana nxa ha tseka ndiri ha masi of wonder ndi go go go go tsa khomnu he ngande ya seko ta go ntwa go ta go o nxa ta tsa tsa bana go ntsa ma tsa gcingcing sino ka ya tsa ntwa go tsa go ana tse ko makwetlo tswana mafako ana go go mo wobe a tsa mta tsa mte go tsuma tsa tino ndidi ma ha machati tsa nxa tsa poda se go nngu ke ndi go ka ta go tswita man kha tswisi ke teng tsa ta go ntsa mtsa mngana go a se do a ta he ya tebe ten ti tsao tsao de kwana ke he te a ta tsi ya tin te te ke ma a ta mo sangara ka wa go ku yu ku a tsa ngengo sa tsa a tsa ngwe tsa tsa mbe ji am ti tsi ri nai o a ke si ko mo ma he ku ye ti no dara ka ba mtwe ku ye ti suere ti ka si tsoa o te ke ni tso tsa go kuri ke to go mo sa te kuye de ga na me bia ka tinte te swete en to si tsana go nu te tso ga ta ni tso tsa go ken en to go mo sa se o ba nga ndi ntak kuye go a tso tsa ma ge go ga ga a ti go a ti a ka re go te swete ti ana go nu ti nu a wa te te ne mi ya kwana ti ana go nu tsiye go ta go bere mo te swego a wa te te

so fitileng tsa te fitla ka o senya nang ka o pate na ha o mpatla tla nthola kampe ke posa go bitsa hore e ya more o so fitileng.

0: tissue esa ne ditagushi ne kom ya ko atwa he nyama he ti yo kuna akwere hi twa he am kom nyama him hi ye hi ke tissue esa kama nyama hi no kuna kwere hi ta kha kha twa si chi ya kwa ko singu atta ne hi singu atta na ko kurino ti ti ti ta ko no kwa ko ku kai kai hi kama ata chi ta ko te hi gua kama ngana hi aja ata tsaba na ku tsara ku kama she guta ta kha na kwere kha kwere hi kham a no to he tsara ku khere na ku no tsana sha ma unwe hi gua shi khana sha he kwe sa no a kha he ta ka da hi kwe he kha he nga hi ke ma ta ku ji ye sha a ni na she ta uno ye shi qa sa ni ve
1: ini dede ngama ama se a hi ve kha he
0: kwere kha khana kwere hi kham taha khana shi barano kha he ata shi kwai khana anu nina kha he mahi
2: taho no have taho de de ntanga kho na mana khana kha shi kwai
0: wo shana kha he shi kwai no kha ha ate ti bera kha he tana ti no aja kha he kui khana kui ya khom khom te kha he ie ta kho ikhe wo khwa hi
3: ni che kara mama khana kha ata kona khae
0: kewe ta kona chaka karanga kewe hi ve chem chem karata kona khae mai no khae ata koma anai ta kona kuye
2: no hese ve ta kona me hengere nda me ata kona
0: ta kuno kona kyare nahi abashi yako kona abashi no kona abashi yako yikama ko kwate ku
1: ine khae tsa se ne ngam sante se yako
0: khae a he ta no goma cha ga he ta ta ga hi ya te ni na a ba se ku to no ga he mana ga no he u ru te ga e ku sa na ti na ku wa te ku na ya ga he to a te
2: ta ho no ho ga se ku o ko gu ya re re ga ya ku o ko gu ya be
0: ga a te ti si a te ta ho no ga se ku sa na ti to to ti en ku ti ga no ti u ru na te ti si na gu i e
3: ga na ndu wa er ma me
0: ga na ku re hi ga he ku na si gu i se ka ya ha ka sa nta nga eta na ta hi ya ku re ta ata khana tsawate
2: tino khana data se ata ka go ko singana nge be nare ngana nge be ba
0: ata kona ko ina ku nga kha go no ga kya re sana ti sa e te go no ga kya re sana ko ya gya no he guye hi
1: tino ga gu ne ga go ma hi e ve
0: ga ha guye kha na go no ga kya re sana ko ga o me dao kya kya re ki no ko ga ya nge no ga m di kinda kinda ma a wa ma na ya ko ara ma kha ta
3: ga ma no e mu e ve
0: mu we hi ve
2: tino goya ko maka owa he de awa nya
0: guya khu khar na khu no kham boro se ki ta ka ra he ta kwa ko ta mu o ka ku twa ra he
1: tina ko na ana e ve a ko e si tsa ya ka ta
0: ana ata ha ku ya shi no ku e si twa ra he ti u twa he ma ere
2: tino no nga ku e ki ta ma ngi ave shen ko mo e ve twa ha ta me te kwa twa de ku en te ta
0: kuna ata shi tswana kana nga hi ke ma nga he janwa ka shi de tsuru na ko ta ko kya re sana ta
3: tin kana ndo kwa ya na hi
0: ta kha ya nya sai no kana kuna kya re sana hi kana twa hi a kan khama ta kwa na kha
1: am dikin ta kin da man de khoma
0: dikin da ki da ma a ti ya ko khona
2: ndau ka ntatsi ya qoqomre nga homa kya ata qa ndikinda kindeta
0: boroma ke nga akwe tsai gui ko tai ta he te ku tsita hi
2: ndau musho ba tsima
0: am tsima tsita nga ai kham si tse o re hi a sho ka kha mashino kama nga hi ni to we e ya kha ku e
3: khana ntatsi ya ha tsite kombe
0: ta khunu kham tsima ke tsema na gwe kwa tenu a boro he khama tu du du du tinu dikinda kinda ata khama menu kha he ore hi
3: nta kha ore hi
0: kha ore hi kham tima dikinda kinda go na ko rire go marire nakavura mangondo age rire go marire dikinda kinda go na ko rire ngo marire nakavura mangondo ange rire ngo marire
1: natami atamtsima
0: amtsima kunwate khaha khaha kunwe hisabo kanu khashi uru nai khashi gyanu he ta khuno kha ha kyare sana hi agyanu shim kya kha ha gyanu he ya guya kwa ko kha ha kha bana kyare sana te kha ya sa ya guya kwa ko nyina kungo kwa ta no kha ha kwa ta kha shi guya kwa ko kham no kham dikinda kinda mam kha ha nyame yo tun kwere him khama kham ya te ya kha ha guya te anwa kha ta kwa ko kha ha tika ya kwa ra kwa ta ata kha hema kara tsiye hi
3: ndo
0: kwa na kwena tsaya nai ata uwo khuno tum khona yahi aki tsi makaro kwa manganga mai kite hi ati manganga ma ya ta no aka gam tsi ya ti no shi ko mu sha dia a kwena kwe kwa hi ya no ya ko mai ha shi mdom ta kwa ko shi nga kwa hi Niki tia te tita te kwe he. A kwe he. Ni kwa ye hi kwe kwa si di doma kwa na. Ata ina te ko buri kwa he. A ki tita ka uwa kunu. Kwa na tu kaso ka iboro kaya wana inu kuwe.
3: Jini kaya si kuna kohi we.
0: Kuna si wohi. Si ko a kasi ki si kaya kwe no. Kham tiba kama tiye. Don don don don. Gari gari ga. Kinda kinda gonako rire gomarire nakavura mangondo ange rire gomarire kinda kinda gonako lile gomarire ata miya te kha un a na kha si tsai o re hi tsai khida a tsai ya hi a tsai shi ke
1: ngam di kinda ma kana tsongwa ive
0: tsongwa hi ve
2: tin kawe ngantahi ya kontwa ata kya ngce magamo akangacwa nga siya koko ciya ngcima
0: eno kha o hicire ma ana ata hidima nga ai khona aki ya te u khre te no khana nga te ke mata kho nga ta khona am cima aki ana am ta kho ma ci khre na khono ina guya ko ya ta ni ai shoka
2: doma ta manga ho koma ave ti di cwa xa ya eno inkiko e khota ndi ko ke te tang na ta di ma
0: Bere ya koma aiko, sabe? Ta khan kwa wana ati mi ya kwa te, ate kwa ya kwa. Hobe hoko, shunwa tse ya haku, karingaringa ui, e usha hiyete. Ta hako che tawa ima didi, ki hema, ba kwe he, aboro he, kani karakia hindi boro. Ma ta ema na kuwa kwa kwa yako, ui ya kutinu, guwa ku, ta kutu ima nyama kuisa. Mina se kum kwa kwa ta.
1: Tako hoi kama.
0: Kam akohi. Kum kwa kwa tena aki tima. Teho kwa ataka. Mi kuma hiye. Khaak eya aka uwe nyama ko. Kinda kinda gonako. Rire gomarire. Nakavula mangondo ange. Rire gomarire. Kinda kinda gonako. Rire gomarire. Tuk yoma ata miyate ha u.
2: Kriyateha, kwewe.
0: Kriyateha u, ata uwa kwa hanu. Purani mata kuna ngomo, sabe?
2: Hanango anja anako ta aki kriyate mko.
0: Ah. Takunu anje uko anate kema tao iki kwanu. Aburu he e, diha kai matiwe. Am diha kai ki aburu he tao hiyako yaka no, tike unu ama. Tao guyoko kumpa. Guava, ai o canu, tachic, aca. Tão de chica, uama no amac, ah. Atenco.
1: Sasam cassic,
0: ah, sasam cassic, ah, cassic, daqua sabe.
3: Tahunu, canai,
0: atena tueco, quatanu, cana berec, aco sabe, atohe. Aga taco, matuno, aga tue. Teu boroma yo kha saisi boroma ma anata ko shwere him khoma eno teu boroga
1: kwe ye boroma dim
0: kwara tete aje tati no koro ka koro ba khuate
2: ta ko ta kara na ka koro ma
0: aha to he ka koro khu khere na khuate no si gubo ka ta kara ko kyanwa khu
3: a borogi hana kara am ka koro
0: a borom o ke ka koro ma na ta na khuate teu khata ai te ve
2: Daka khoita kwa ometere.
0: Ka mitebe sikuwa khuita.
1: Khaya guisa khadi borona ko tusa.
0: Tiha usha ataha. minya kutiko khaba khaba ikutiko ya u ya khware kida kida te qewa kha simisha aburo he di ye tabai ngati di chinta ten tsa dima tsa di ana ko thoro ate kha u sa tabai tsa da kwa re khata tama tsa tuwa go di di tuwa go kha hek minya go
2: di anya te kha kha a kwa hek na kha te kha tuwa u wa kore re tuni kwa khoro go iko
0: to ye to a wa kha aburo ai byo kha ta kara khu hi
3: taun kha ki khu ma kwe
0: ma yo ana ha
1: onu
0: thwa thwa enu kya hi kho a ka shi khu ko ya e ya gu khu ti a ki kwesa na e ma gu wa khu yo khari na khu yo boro he a ki ta ko ma ya te ya kha te da ba kwa khu
3: ta khu kha ki ko ma kwe am boro mo na o ma
0: ko me ma ko pe ko kwe o ma ta khu yo Duma nyame sabe, tu tsui kwa jima ta se kare ho. Duma aki nyame. Dun, dun, dun, dun. Gari gari gari. Nata hi yata. Dun, dun, dun, dun. Ata korom tam oro kenu. Aki kisa kare akwe ni yoyo kha. Aki tako ma am dhubja ma kwehi wegwa ma kasi uwehi a boro to he wana nuk.
3: Taon kama tuya aki eya ina kunga kuno.
0: Nina kaya na uko e na utkara kwa tebe tinu kama kausa na kwa yabu. Nina kwe he kakuro kwa ta kwa na asika kama uwe kare kwa yeti ku tuye tete.
2: Ta kuno na ae ka kare kwa yeti ku tuye tete. Kuna atkwa kule kwa kwa na kwa kwa.
0: Kwa kwa yina.
2: Oh no, Anjika said Ereho and two wait enough.
0: Didn't Ked Koruk out or Macatibe? Did Tao we hire up two Kakatantino? A Boruqua wanted to cry up to him.
1: Oh, Yanaman, do.
0: Hashi heard where Aki I had told Mahashi Hirina and the Tango.
4: Soccer layers brought Krach Ur, Bergsgeleerde, in economische groei, alles work hours. Maar praat selde oor kinders.
5: Dit is snaaks van hulle besigheid se toekoms hang af van hoe ons groei. Hou ons hande, dit is tyd om oor regte groei te praat. Gaan na holmyhand.org.za.

Ek skou FM kawa ne kha ka 3 minute ke ma jwe khama go bunga ke IBGC ke komisa nga bo le ke ko komang a de jike meta kan kuna a de jike queen a de jike ngolo jwa ngumkang he mtene go chu a u nga ba ola nga wa ngo sa go bisi se ka ke radu ke ma jwe khama go bunga ke IBGC ka ke ngi radu ke ola ko komang Adeji ke ngolo jo ngkang ko si de ka wa di 16 din ko chwa ke July 2016 20 da khata sa wisi se ka ke radu ke wole ngwa ko nga ya ko si de ke wole ngwa ko nga mo de ka wa khasoni ma wala ade u ke tiniri ma ko nga wole ngwa ko de ka wa crime ke safety ade u ke dang a ko de ka wa community e ke drug ma wala wa ji ka mtu ko nga wole ngwa ta ma si de ka wa simon chwa nga Then go chung about and go and go sagozigan, go and kalke radu, que aliko abraham, and go sagozigan, go and kalke, woolen huma, go see the gekawa, moya a quangham de gekawa, he quinga, kamagwe, the pangum, to do we aungo and go, and go sagozigan majoy, kamu bunga. Ke uses ye kumsango like a kokoman, at the chicken will join hunga him, ten chong or gessimon chuan, and go sagozis. Kayang ha kong ka ke radhu ke ma joy khamo ga bunga ke asike mangwa ke wala huma wa jetman style of manual atu ke hunu ko siawa 12 re

It's go if go ulango e pangom tene kuchu aungo ulang ngui sa kuchu si ka ki radu ta aku si tegi ka ua masi tegi khasuning aula ta pangom ku si tegi ka ma sing iji chi kui ka kama kui a sing se suna chi cha pangom ngai tegi ka ula e ngulu kui ka kama kui ngaling ngu pangom atene na sing tegi kui ka kama kui ka kui kong kama kui ya ke kan uru si chi ke chu ku na ngai de ga chi chi kan ngai ku ma thomo ke pang ma ai gi ya thui sa si kan na lu ji si a ngo ya kam da a sing a man ng ng a ku ngo ko sen de ge clinic ki chou ka u a o hospital ki chou ka u a ma si de ge ngali ngui ka ku kong thomo ko ya da pang ma ai gi ya thui sa si kan u si a thui sa ku sing a man ng ng sing a o ngali ngui ko sing de ge pang ma a ku a ga ya de cha u hospital ya ga ya de cha was tu la ga ya de cha u a dro pa ng o a ga ya de cha u a sibitali kawa chike pangaba ka thang haya dege pangaba angua kam ngai dege kadena na kha dege aras pitara ya jing ma pangaba ma sidege ya ka gui kam thama goida pangaba agun ngai dege kana uluje se ang asinga ya gui jela chukuna ya ngi chika gui kam thama goida kai ma awona ya ya panga nga ngai da kanui atena na wona ka gui kam thama goida chichan da ma ne khosa wo chige mten chung go la ngwa ang gui sa ka u chige ang ko ka ke ra do ke ma ung ma so ten du tong ba o lang

tan chung ba ang ku sa ko ji si ge ang ko ta ki pro kham ngwa ya kon na ge kan mu si ko ya tu khai sim tan ku chu au ngo lang ji chang ku sa den chi ma ta ya ki re sta kha ki o lang ngo kon na ki ka ya tu sa pa ngo ku sa de ki o lang ngo tan chung ngo kon na de a ku le ko pro kham ngwa m tu tu ku ngwa ta o lang ji chang ang ku sa ko ji ge ang ko ta ya ki pro kham ngo kon na da a ku le ko o lang ngwa m tu tu ku ngwa 오랑 지장고 사고지세 게 마웅마마소 든디도 응어 오랑

exka if kawa olanga pangom tane kuchu aunga olanga jichang ko sawi chi ka ke radu ke kawya tu ka khai si pangma ko e khai kwa radu ke numuro ya oni tin si va pen ne kha fm manum tu tu ko e aunga olanga wa ko e sa ko ji chi ka ke radu ko e qali kwa bur kham nga wa mu tu tu ko e ngwa ka olanga jichang ko sawi chi ka ke radu ta ko chi de ke kawa olanga em tane kuchu awunga wa ulanga ji jang go sa go ji che ta ke purkham nga kon nga ta ma si de kwang khang go chupa ge ka ya tu a khai che pang go e khai twa ra du ge numuru ya hone ten seva pen ne kha fm on tu tu ko e awunga wala ng ko e sa go ji che ga kha kon ta ke ma si de kwang khang go chupa ge ka ya tu a khai che ke ma nga ma so ten du to nga ba ulanga

Exka if kawa ola ngoy mtani kuchu au ngwa programa kusa uji si ka ke radho ta kuchu de kwan kan kuchu pa ke kawa ya tu ka kai si pa ngwa kwe kai kwa radho ke numuru ya wani ten si vapen neha FM ngani mtutu kwe au ngwa ola ngwa ngwe sa kuchu si ta ma sa de ka ua kanya wala uji si kuchu de ke safety kawa chi ngwa utu laka kuchu ngana kwa pa ngwa ma singe chunghale o kamwa dube kanya uji si mkwa ngwa hide dube kani kuna kawa chige a panga go sing da ge a dung kan da ba ge chi kun pa nga ba ya tu tu ge chi kun kan ngum ta na sing da ge a ngwa kham da sing a man hu a lung sa ya da kawa ching ngau thule pa nga ba go sing da ge kan se sim tan chung ba pro kham ngau go sa go se ka ke ra do ke ka ya tu a khai si pa nga ba go e khai ko ra do ge numuru ya honi ten si va pen ne kha fm ngal mu tu tu ko ya ngwa go la ngwa ngu ye sa go se ngai de kawa wola kwa nga de kanu se safety go chinga u tula panga bu se tam de na se de wola ngu ho chi ta ba kwa de ka wa de ng ke kini nu ko la e ke jo gu u zela ka wa chinga u tule panga bu se de ge amal ng ho sa ka gu u zela ko ka ni ge chu ma le ke ma ng ma so tan de do nga ba wola ng

0: kawa ulang ipangom tanu kuchu awang programa ku sawuji chi ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangaw ku khai kwa radu ki numuru ya one tin si va pen neha fm ngalum tu tu ku awang ulang ngaw ang ku sawuji chi ka ke programa ku nga ke kawe tu khai si pangaw ku si de ulang ji chan tanu ku ma thamaw ku ale ko program ngaw ngum tu tu ku ngwa ta ulang ku sa kawuji gan ko ka ke radu ke mong ma so ten tu tu ngaw ulang
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki mkwaka Mandela hokhale ya kula mutena namchika ya kesila kulin ka ngteke ka ngaka mpuli nga mwusu mwuka hana chitwai e mwkao o chitwai e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la waka hange e mwke longusa mwbaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kagang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga kamna ya puli nga muku keke ya wa kamna la tam wisise muku uha Madela kakam tike e he kwe madela ki ngkwaka ngawa ya kia ngawa nki simuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula yake ngawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole nguisi si yake ngkwachua
2: Long live
1: The spirit of Madiba
3: Jate kete ekska FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den ki Onatensiewe
4: Oe dachona njecha FM

ko o leng ngoi pa ngom tene ku chu a ung ngo program ku sa wuje se ka ke ra do ke ka ba tu ka khai si pa ngo ku se de kwang khan ku su pa ke ka ba tu ka khai si m tene ku chu a ung ngo leng ji chang ku sa wuje se ka ke ra do da a ku se de ka ba tu ka khai si m tene ku chu a ung ngo leng wa ang ku sa ka wuje ka ka ke ra do ke ma ngo ma so tende do ung ngo leng

Exka if kawa ulang ngoi pangam tanu kuchu aunga prakhrama go sa uje se ka ke radhu ke kawe tu ka khai chi pangwa koi khai kwa radhu ke numuru ya uni tin se va pen ne kha fm ko si de kawa dang ke ulang ji cha da ago si de kawa ulang ngai ko em ta chongwa ha ko ngwa de ka wa kininu jo ai ke ko la pangwa ko si Tegi kawa chi ngau tu lai pangau ku siang, tegi kan wuzi si kawa wuzi la, ka kua ahan da thoma kue problemi ngau. Pangau wa man ngau siang, kawa wuzi la kue kani o agu siang, dibi tutu kue kia chukuna, kawa chi ngau tu lai pangau ku siang, ta akwe si lagi wala ngau si chan, tenu kue ngau kamo aliku abu kham, mtutu kue ngau wala ngau siang wuzi si ke maungau maso, tenu tu ngau wala ngau.

exka if kwa ulangwe mtano kuchu au ngwa programa ko sa wuje se ka ke radu ke kawe tu ka khai si pangwa ba kwe khai kwa radu ki numuru ya wani ten se va pen nega fm mal mtoto ko au ngwa ulangwa ang kwe sa ka wuje se ke ang kong ka ke a programa ko nga ke kawe tu ka khai si a kwe khai kwa radu ki numuru ya wani ten se va pen nega fm ngwa tang hal me ke kanu se go se te ke ma ten na se te ke wala ko le ka wa julai da pango masidagi ngoi ma ji cha pango akon nam dagi masidagi ka ji ji kam gu chua gu ngai dagi ka wa ole nguli kha kha thama gu wo ji ge mtan chong ba ola ma ji cha hu sa gu ji se ka ke ra du ke ka be tu kha si pango aku e kai kwa ra du ge numuru da one ten save pen nega fm manu tu tu ku ya ngo ba ola ngo wa ngu sa de ka wa res ta kha da pango ba aku e sin dagi kan hu lu ji sim tu tu ku e aung ngo ola ma ji cha me ku me sa ngo ba nega ati jike tini ati jike kwa ema sida ka uwa dang ke ula ngay ko em tancho nga bagi kawayatua kai si ako e kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha fm ngayon mtutu kwa unga wa ula ngawa ke ma unga maso tam dito unga wa ula ngawa

exka if kawa wala ngo pango mtene ko chu awngo la ngo esa ko ji sike ma jwe thamo ko bunga iwi ji se kum se ngo wala kya koko mang ati ji ki me ta kan ko ati ji ki ngo le jon humga o sing ma ye jet ma style o manel ngo da bungu si o tutulu sila